amaraho ukhomana ndana ta exka eve makeke dikutu kanem bori ate kom wa gonda Philippians 3 verse 13 ke no Philippians 3 verse 13 ke te nxa ma de ke go na go tsuru nge e khonya go ta go ke ka go wa go go wa go kwa nxa mo kwa kung eta ndi de ke go kom tamasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke akhare anza ke kwa wota mara kung tui kha kho e tinya ko kam kana mata te nxa mata ti go wa matlo nke e kgwanye go tseo nako e ka kong sa kate tse e ka re kgwanye kgwe nxa mokoko nna ke te komante e nxa mate ga mokgane mango katlo ke tlhoikotlhoikwe ngo tebe twa ga matseya kgwe ga matlhawa ko tseo ta go nte e nxa te ga tshintsha sen a tsane ka rakere konyakeng kgane ma gama yo mogama tsoi gama tshintsha sen a tlobe ma a ga mnxomosene e kgwe gama te khom ke gite ko te de watlo na ko te tsha ya khoya ate doro khota go ngwa ga te tshinja saka a tlobe manwe na wa hisa na ko nge khwa tata te do ngo te ke ngo ke ka tsha ma te khwa ko te nxam ko nxam ko khwa kho nxwa ko khwa ngo si wa ta a ke te nxwa ma te kana mi ya te nxam ko nxam ko e mboro ngarata tsha ya ku to ko khwa ma ko khwa ma ko yo kha tlo mo ko khane ma khama te go ma nae no te go ma go ga te ko eng kwete khom ke te ko tae sang ke go te we khama yo mo khama tsinja sen ya khoma te tsinja sen kwe te kan tsinja sen tada kan ma te twa ka te en te tera para ta kwa so ma e te ko ntse ka mo ko tse nim boronga di yo ka di kha twa ka te ange e khwanje ga te go ma ti a te magitim borunga ra reta mara khati ya tlo kwa tate go di kwinkin ke kwinye di de kwana na iya go di tla ka go gautswa ntshwa gari ya teng di tlo tsamo go tsena.

yami samo sung ngake ke kan akim ke wolam sada ke tetem tanene asika makam koko mata sak e kausi si ke kake akwe ke kan ita kongam msara ke ti kagis ntane ki panga navi ke ta wola am tui avasika ti pangi msara ke smitelo ge ta wola am tui avasika smitelo ke koko mang titi ke ngana kwa wola ma e ayachong tetema sika makayata sa Juicy girl, come back. I came to you.

0: Kame teki te mounu nte se ka se kut oin akire kamakwa nou bambara ko koma na karado tuan ta kre kreten kwena te ubori a kre sarati yafta ka punda. Tuni pa presidente ma Paul Masatile swe te kwa nou nge wo sana kwa ti Roseland su o ngom oe Pretoria ki ngwe he a Aki sanisi na yamako hautu iseri he a te ku ngomsa te kwe kama mia te kwa nu kwa unkwena sirika kwena yamako seri di zaoka a South Africa City a gansa na anadi a te woka te tam. Seri international khasue a nyamati kaya kurie a dorok aikwe a nisen se ta hiyenti ta kongo khana fabrika a ngoktoko aki akam 1966 taxka ha heuto a Pretoria ki te ko ngom taina yamai kuri se datsen a 1983 ka ta ko nisen a guye hitam seri si o ngom o eng tsika se ko khorena kha khorena go ita di ko ngo qetsi tamango ka isa te kumsa ngosi o wa kha ngom te khukuri ji a ka isa tlo ko kum tino jao atamakha khwen ki khata masatile ka tsika ni kha ku si hisana ti a Pretoria ke state ki khama kweji a khara ti si ni qesi ni siri kha kona South Africa ke nyama ko khandi siri a jao ka tisi kwe dansan a tsuwe de kwa na he South Africa khana mu ko do tu mu he khandi hutu nom o ta khono khu ate ko nom da otama khana te ko jao ka odia Tau kai ka kwena nuwar ka puki khanao ane a hun manda kwena o Wa kai a ngu khana amboro nga si Khan a si doro kwa hiye a ngu ina kiare karango suna ko kai ti kwe a kwere ti Amboro nga si tama kumwate a ki ngu si muteto ka ngu kriye di nga a ngu tong kai ta ti ngu he Kai Titi ka kaika kwena khana ane a nyo kwe a mu karati si aki ha he mu manda kwena ka a mu oka kriye di nga a kwe ko kong kai te hu a doroma permete kara ko te kwe nyo tri he vetir nostra ta kri te he a kewu yo te kuji a Vikes Didriks ama plasie wo no 450 de kri a am plasi sikiti no khaman tsika khamtamango mboronga ka mo manda kun khwena a ta khama abasete mo manda kuna khana o anja a ka te singe sing khwe khana doroma ti o khie dinga a mo tetu o ki te ko ui ko tong ka te no nanu tsuni sa ha tsetse go khie di a un kwana ata Didraksi kham thamsi ki a ka te si khie dinga a ngesi a mo teto ka ui ko tong ka te no nano khama mi ka te no an tu siri a a go di jao ka e ko te ko tu to a su su na ma go ta ngesi ka ga nga go te minister a mukama mo ko manda di a David Mainir kham anisi ki ngu itchao ji a gwanam kha ti ko mo ko ka te ta khono kham anija state he Nao ngutlehe a kiare ka suna gurita. Polisa na takono jere ki te ko kwena a kwewo ko fakbonde he. Sorry, jere ki jawo ko kwe ko a te ma ko fakbonde pop kro. Frista tiki a ka to kwa khano departamente si jere kwena kwewo ko si o article yen nyehe siebe siki Aki tuara tinhoe khana kwe tita kwana ahoe tia jao kwen aki tina a hambe o jao karakwati. Ngie hoa 205 taha kai jao ko te tinkwe a manga ung sidi jiri nga oki ngi kamsi amasika peisi G4S si manda tisika se o jao kata ngui. Departamente anga oe a yen yuli ki guye kwati khana jao kata. Popkro khasuwe a khasu o kwen se ta ha gyao sana kare ti Bloemfontein ki aki kwenye pa de o sekretare si a fak bondi si de a boito milo peliu a ka te kwa khano te si ka G4 si o G4 esi si ki jao ko te tin kwenan anange mutetu miente kwanu dowe tate ko ansuko anango nita khange khange kwatita ko dieka dieski ngoste ko jauta kwana anate ko ansuko veta ti pelelo akato kwa khano khana ceka arbet hofu kwena anyimboronga sik amake tsuka sata borisu khiri oham bora ane egipte tsamka afrika unwe se ko khasu ane afifa su o kopi wokuri a tsuo ko sie kwa ta he kaun di 16 bora ko di sie kwa tinki faru kwa dallas ki australia a firi hambesika wina tin nga khono ie ka te tsam se sie tinki a khana wokuri na tsiska ne wokuri tsame a ki tsu a mitinu a tsamska tsui khasahanu egipte kwa omboronga kara kha kwa anjiki go katati no Australia kam khasu aninja saati khita se ko khuwa khata tu wokri osi wokano Australia kwa se kwe abasi khata khu san kade Maroko Africa mwe tuwe a khaita ma assisting wokri a khuwa khati ada te bore te khiri khiri ngon khawana te bore tsetse go akhire ne khiri kam no XK FM ski
1: Kukwen mazili ta mahonga tangangmi ngihiwa akhiri wiki XKFM ta akhki kwansiwa menita. Adi yang presiden ang hapol masati legia kuita ki kanya wa kaiski wana Rosland Fabriki ki pritura gani kuna ya ngihi sinya siki gato ya ngihi siri international si gekwa ang margani kwa angwatika ngihi mahali kamka ongi sit Afrika kakalindi atsuntia ikrisi. Seri international ngan khokan ki ka chongang khwa tang ma gi gin oin khale ngan ngoi ki nisen ki ka chi khwa ki kang hi a wa tho ki kang ngum ye yi kha yin kha de kha kum sala hum panga ad gan ko ngan ngan ni khin tin season sista ki kang hi tho nga ang pritura gan ko na kas ku ki ngma ya ta pilmelo ki ka tho kiwa datsen ya ngi hi ngan ni khin tin 3 en tak takha singge ku ki owa ngoi ki yam so ya ngi nisen ki kawa Shiri ki ka toho nkhali ma ngang si gyaku eti ki koga kwa ma kwe ka ngin uin khali ngang ki uwa manera ngi ki apanga kwa ngawe ki gani kwa ngi ka tia hon ki yipali o ngay vi kwa ma khu ki tana u hi ngawe ki katane ki ahana vi kwa ma muku kwa sa Masa tile na kam ki ka hana kwe ki chiwi sisi ka ngi chi kwa gin ka ki ngadu ki hani gin gin ka ngay kwa ke pritura kuna kakda ki hana ngumi ki ngi ki uwa Malik o hongi sit Afrika kawa tikang hi atwisa o kain amagi tikang hi agi apanga hi ngawa ki gie ka ngum hi fabriki gani kuna ki mali gie ka waka ka ngutang ka em. Ufu ngutula ki nuwart ka put gani kuna rekhirin ki itisa akang hi ki tamit gani kuna ki furlof ati apel yi kya chit kwen hi gie ki sa waka ki kang ha uwa o kwe sumo o hongi hana diwi ki kang hi a uwa ngukongwa ki ka yin palin ngasu ohon ka gya kanu ki ngang ki jupanda hong ki ka kuwa hong. Pilimelo ki ka oku idwi ka ngi ka mawfut gani kona, ji kwa yi ngi ngu mkalong ka ngaha ki ka mandrak ohon. Parma tingi gi gi tisa tuya ngi hi sang atwi sahana ki tia ngana ka jupanda kong ki ka ngu kongwa, tamar gani kwa ngka uwa mkalong ka ngaha ki ka yi sigya chongwa jupanda ka o, yi ngi hi ka nini ka ngu. Rigi Vikes Didrex ya ang he 450 ka giga tipanda ya lakya regirang ya ya yiki tibisi zika ngia kondisa ta regirang gani kuna kege chun itani gya kukati ki kawas ge ama ki tipanda kong ki ka oka ka kungu kongwa ka e ki kanu ki ngunga wachika ya gya ka kakto wa lati ya gya kukati ki kawatika ya uhe tipanda ya tisi

Tugibung mukuti satun sakan di duin sang ok ikang kisman magadi sinkuan makam. Polisi hingga ke kandeang ki kawi kwa ma fakboni hiwa pop kru ki kawi presta di gani kona yegi ok ite ki departamen di hei korektive vi kwa me gi kwa asa ki artikel yen ni khasiva ki gigang hea kachika ng hei kwa amakaka kulang ki kang hi ibi kwa ma kong gi kanini ka ng ibi kwa ma gingung ma kang e kontrak akwe tiwa nartin fa ifta ka kika pel melu vi kwa ma kao ma gaung ki ka kandeya sentrum gani kona yi ng hi hi matska pe ang kia jifu is kang hea kuki mandra kwa ligi pangila ka kanini ka ng yi kula vi kwa ma ki kang hi departamen di ki ng yen ki yuli yi kia jikwa yi ng hi luka luka yi ng ka gugi kuka hi ta pop kron e ha jango ik agdi o ke ivi kwa mak o he he o blum fonten gani khona ta jango of secretary sa nga fak bondi in ke wa butu melo pelio a ha gang te ki kwa mak o wi si nge ji fo es ku ke he ke pangela ta im a ti tri he pale ngos o so ha kula tsika khlindi sa ti sa to e ki kunga nta do khala gesen ta ngwi wa vi kwa mak jika engi gitu kering hegi akan hegi kapangga sen sekali tisa tuhi kita bawa posing kwa ge ikhlinde tenet tisa ogi matu sawana kalo muku da jeli golongka pilih angi aku ite ki ovo yang hekwa asenvi kwa magani kuna kene neka segi tisa ite ya tu mah la untuk gi asen efasi ki bolam Egypte en kage o ha tuwe deki ka Afrika ngole ka ingi kong ki FIFA ki ka ngole ngay kopong kang hisin kam hegi ang mo mugu kong gigya ronte ang ha o ha Spani ki ka 16 ki ka chong ta Faros ki ka Spani ka ang Dallas gani kuna Argentina sorry Australia fir nal ike ng mangoyi ki bola ang hisi kwa at daga kutu ka kutu ay skin hai kwa penalty kang he spani tu si si ka bola ang e iki tu u he bola u ke fam e khepte e hun ke ke komisala kula tsike ke ko tsati bola u si si ke ke tu u u kang he australia e hun bola ka tsa i to ke tuisa ka ka tu o e khepte ka nene ka o mai ka yang hati de ke ton de ke ya ta australia spani kang he ge atam mugudwi wa ko hen ke tam tam Morocco khalma gi wa Africa ki kan ngoli ngui kan hegi kan he 16 de ki karon teng itene gbe agiam ki ngasi wala o anih irum tendi tasam ngui ex ka FM

0: tsame teke nege ire ka mo go XKA FM sekin te ga bana ga qhika kwa gwe rado khomana ga qeqeten khwense no di buri qisara yafta kapunda Malawi se de wo komisare se a South Africa ke di a kwa ka te ga mo khona tse ka tsama tena gana khusa na go gan woro nye mo ka kyare santi khona a si ina kyares na kusibe anga o si nga o Durban si usiki a intek a ita tinkita anga o eseiko kia mo kwiti a sentre me nge tivye kajiki kwe kwarati a kitia de Malawi ke kwe a kia kwa kute sieti khanango kyare ka ita hondar ni Malawi ke kwa kwa na mwete kwa no anga kitina seko ga o kwati ita Malawi a nwoma jawote kwe angkat kwa anu mkwesi ka khana gawote ngo gaw gaw andi kaw a tinu anu honar di kwe na ngo besa ka teiko khandi unwa oka kyari kaita di Polisa na khawten ki angkarati si metro polisi ki jawako kwe a ikuraleni susiki khoiko kia mo kwita mboronga a aki se toka ko kana kwa hit a sana hit a ndiro di ngwak ai a ta khunu ngwak a nomi to khodi a je to khodi no aki mo ino 14 million randika a khodi sita tbe de senden drien to na khaska na ko a khoi ko kan ka ti musupi a nge te vike kite ko ara ti musupi mangia o kite makati koma madanda ko misis ki sinwe kwe a khaper kara swereti khaya ngita khunu akite ko sweje ku karati a khoro go yim khonpa o ma metropolis sima Julius Mekonazi mse re jaro qae hi tako a yuvela ke ji a an o ikwente ko ke kala nei ki Johannesburg ki sit a hi aki i ka hi koma a polisa de jao kwa khasu he se ko e di khara go ita sumga e ka ka khwe ka ki sitte ko ta o di ko a mo o ye tinki Venezuela ka nge TV ke siki moite kwa no se ko 2 days and 605 and 4 taka si gwata a ngusi de ministry a khu anka ko anka de kwa no 12 days and kwe a moite kwa no ngi khu ku yetin ki ku moti no a ki ngi e kwa 15 days and kwe a o tsai gwati minister a ki anka de kwa no 205 taka di tsungu khwente o qoqwa sinya sanati kha nem khom kem kuyetin tsamika moin aki 7.5 ka ta khono 7.2 ka amita no sieti aki moin no ge kwa 5 million kun ana ko te kona dingu a sinya sana khati Boris Okhiri oya America sum president ma Donald Trump khamme a seit Dakota ka nce darana ku siete nce na vikiki ananamu a musi kwarasana hisidi a hinyete ka Hamasi ye gwe Mount Rushmore ki Amerika kwenseta site ku kaya kwa gwe namu site tiki aki te kungo ami kwa thoro gu parade a takono tui kwena te tui ye gwe no kubi kubi kujitama hisana gwe Tram nama a kham ku indoro ki mata khono Washington ga kyares na ku si gwe no a ke khama e ku si si gya gwe anga ki mo itu kwa no tsone sa kha ata kha ku bi ku go jite ku hisana gwe kya o tama hisana hive a America 2015 ta kha ku rie se ku gwe kha ni kha ita ma khwara sa na kha itam si ka Britania su o manda su o si ki ada teo bore te ya akhir akhir ngun khawana te bore kum sa yenge te o kam ne yalf irino xk fm ski
1: kokon mezeli de mahong gatang mi ngia ni khirwi xk fm ta ni khagi kom 5 minute Malawi ke ka ho komisar sa ngi South Africa ha gati sa titra i ngi wa hwi ki tam qalan e i ngi atu hundiwi hong owa ngole ka nghi ki tameti gigya kwa ki luga lo ka nghi a owa ki derban ki ka gawa si gane kuna Ikuwa gika kon kanu kam kunda luka luka kani ni kasi gigi sentra ma kang ha was manu ya chong ikuwa gi tuisa ivi kwa ma ka panga ki kang ha o ha malawi ki kati kwa kisi ngi kanu kula i atama i ngi atungu su ohi diwi hung o chum kunda i tuita kri di gihing ku gi ugi gihing tan ni sila o nerti ki kama lawi ti kwa eng luka luka la ahi gegia i gihing tan kula gia kula ma kama i gegia kula gegi tu kwa samuku diwi o chum tama lawi konsulata ki kagani kuna sigi o kwa tiki chibi sisi kang hiya tuisa i anumatu kwa sa muku oho nerti ki kati kwa ke kana bisa sangku mai hindi hindi ini oi ke koi ge kama polisi hege khu ting gani khuna in metro polisi vi kama ko ya ha ikur leni ki kawas ke gut ke ini o kan dea ki ga ya wa la ya ngi ki ge ki tia ge ka tsa ki ti ngana ko dia mandi tengo ki tia ka se kwa ngwa ka ka ka ngwa ka 14 million rand ki kamali tuna khdrin tuna kha ka khamaliki ki ke wanam ta ji khwa nga hogu ga tini organ de ya wa o kui ka ng hi si gi hana smanu ya wa ng hi ku gi kon ki khate ya ka ya ng hi madlang ga kumisi ki ga ng ma gi ngwa ta ji khwa ng ti ngo thula ka si gi ti sa thui gi kon wa a wa ya he ngo gi ngo kha ki ka ajang ho fa ng hi ka metropolis ki i wa julius mkwanazi ki tige gi gi panga ko ji khang gi gi ko te ki i khe ji khoi hi gi gi panga mu ko o han ji ta wa han mana ko kurin di ka ga khang ho i ki ka ga do won stela ai ka kalar nei ki ka wa ki Johannesburg ga ni khuna i ta suya ta khale kang ga gi ko lang i ki o kwa i te ne gi panga police gi ka vi kwa ma ta ka ling kha chi do le kang hi ki gi ai ki ke ya kwa ta ka wa ti ka Mr. Gok, it a git dumb young, he chua tea gachong. He held it any to condu that the Mahofu gun gun conada sati sayam. Togaga kundagan her oak at Kanki Venezuela gun kunagismana oin quick gong and in a gun to be the sin season 35 and fear tahakakua. The Molinga lagiga ministry young, he qua a century is a gang and take it gong 12 days and a gigatikua. Aka ang hi dagi kwa ikan dito na diwi ki kang iki sa kwi ta hi 15 days ni kanini kanyi kula gasim kunda hi tsang ki kwa katoa 205 ta haki ka tsang at anong kang hi ki kwa o ki kakang kanyi ka iski markala ka 7.5 hingwa ki 7.2 ka ki kwa ta sige o kwa itagi 5 million ki ka ti kwa it kuge ko efasi America president ang Donald Trump said Dakota kani kuna yagya kumisala ya navi ki chang ki kang hi awa festa sigi anam ki ngole ka kang hi ka kokona si kha ga ga e hi ga sang ka ti ang hi ao ta Mount Rushmore ki America ki ga ti kha yagya ki ao kunwai ki ga ka mukusin hi hi ngwa ki tropa ki hi parada ngi gya o masu ngwa ya ngi hi sengde akam hi agi hi ngwa ki chi kwa kwa kain si gya ching ha o tram ahang kang hi yaman sula ya o kwa yakin di duita wa Washington gani kuna kwa ngi hi iya gya ang a cha chi chi si kang hi gya gya kula hi ngwa ki chi kwa kwa ki ka ching ha ngaw kang hi akundisa kula hacha ka si gya ngang tagi ka kwa tani ki kundisa gani kwa America 250 hakiga kau yang hi kuki kong kia chong tam na chi chang ke wa tam yang hi kang hi Britania yi ki gya yi chong hi yin kuki a cha chi yang ki ba chuga tham yi kha ki ga em le kang kia Britania ki ga chong te yi monitor kha ki kum sala ta kuki o tsai a ki chi ya te ki na si wala o ha yalf irum 20 ta sam ngi ki x ka fm

0: Ya masa kulumachika hea wa chiki honke gamba kwa aka masa amko program
1: te o mosobwe ana go hetwe ana te ko mosobwe tong na twe ana te ko kwa ga go di tswira isi ka te ko be atwe ana ko ha kwa go di tsinja tsinja shane ko kumo nya mo ko te te he tsao ngo ka go te tanga kara ko nya go te hi a tsao ke tswa anje a gola e jim kama anga qara go note ya ena mibiam o ke o merekte ya te hin kuna te che to di tsukanje bagane jiki no te jiki ko inji tata da ko inga rate shen te hin na gita mata kara ko inji te kuna tlo go te ta go no set africa twe hi se ta vaga ko sandam bi te hin ko insta ma ke te hin khasu te si kana ge ye to te ta ko inga te te da tuta ya tlo we ga ke ta go no te qana te platform ten ki ya ke ana go ti ting no te tane ko ha ko te tinta sanje mu ko kunwa Nindo te kara kwa mbeteu, teke kwena na teu kane kutina, au kwenji ki kane kuteta kwena. Teu klaju ki te uogwe, te ako kwena akuri tehe na kane ku, akula jika tehe kama na chao njiki tehe kama shika. Takono te uogwe kaa, omeka di Namibia shashi, Namibia kia wehi kwena. Takono smezdrev kia chige hiko na te uogwe, takono platan teni kwa na tema te uogwe, ana te suere masa. Khanata kane kwa na kuhano, na ako jika na muo kwa haka na kane kwa jiki. Ndeo cheka tina ndeo cheka vihu jim, nita kana kwenye kana tete nga jikirata. Te ana nito dangwe kato tete kana swere ma, nita kana kumwe kane kuhano kujitama kana kita hinsa nte, tako titinja siana te, nita kana kuje ikara mwa tirata.
2: Chakte tete XKA FM kiki,
3: doma kwa dema kwena uma platform tete kiki,
2: wana ten siyeva.
3: Owe takona mnyeha FM.
4: Kete hino. Te inka ma anko ma chara chara ko kuka cha hata no kuri na kuka tinto na no nge umaki aka na dikaba magwe ma mtai hamga dikaba maho tanya ko no an aka hako shi an asio ngandi aka hambe ri khata te ngia o khata te kaim ka kwala kwama no te ngia o khata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha a tri khu Ako anzi o ti hono na kwa hano te shopara na kwa ha ayi kwa di gluta ma chai no kashenji ta ti ata kon ti ta yin aho di hino ka pini ma nga ta an kho menu am pini yungo ma ma hino ngoko me kaba no kum kan kani ma karo ta no shino shi gaun shan mkama te te hinko ma te go hibe shi na ko am kia ma shi chi patra kho ma te wo wa te chao te te yin hambe te ngiao ko ka ho hai kai ai ye ke ri ko ai ka ha no ma no mai no ngiao o box te wo te te in ka ha chao
1: ngam ngiao kuma an ra ngiao ku a ku te mar a ko tam kuma gi ka ko ngiao ku
4: gi ka be ya an tse ga ta ba ngiao ti hi be an tse ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma ngai kha ma cha na ko yo ka te no mo ngwa kha ho am tse ka m ki ya ho no te sha wo ye m ta no am ye ma shi ka ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no Neka kuti kukwa hota hino acha kikike no acha kika kutia akiaba no bere koho Tako acha kwara kwa hono kuya iye Lakono to kwe kwa uu no bere kai kai anka kome Tuona kibere jaroho ya kino kao kome no Kawa iya nyako kwenye amshiki yiga kwa Ta ata tete hi
1: Uma akuli maka weti ata kome ya rinite
4: Uma cha acha ni makikere tano cha wo cha chawe kikungwa tenu Chawe kia cha kungwa tenu cha akoro ko ya tanu ata atawa yanu ya koi Acha acha ni makikama na tanu cha wo ta wanda kwa huni kwa cha kungwa tanu Bera to koi Na kuchong nwa te shangako te ta te te tin te teo Ta hono acha chao hai unwa tenu cha nge kuye kokono cha shi kuye kwa hono yanu cha ya chuo shiwa Cha chuo shiwa ko nyong te te acha aki koi gako hai kai ka koi cha khati ka koi uno ata hin kwa ka wa ti de ka yin kum a ka kya to a ki ka to ngi ko kwa kun u ta no kya ma na mko kho ma shin o kwa ta no si to wa na no ya no to ko nya kwa ha to am te ka to a ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
1: tu mo da ra sa ta le ko te na ku te ti na ta da ra e kun ka ku ti
4: to mo ka ku te no ta ke kum si te ti ku ri an kan di mo ka ti ku sha ti no an gu wa no ja a ki a ba shi ku ri no am kya re ka ha cha ke de ku cha ha ha u yi no ge tsan gu ngon gu dim o ka ti gu ai ha no cha ja ke ku gu ai shi ki ta ko a ki cha ta no bere cha akatashi ta kyare mkate ku ta eutu ate ana hibe koe ta ne angu hangu wa ta maino shi yetaba
1: no akuri qama ntangu ma ita tuwo khano
4: tuwo khano njuka obe ambe be cha go a nta ji a ye jara ji ke kwa ti ke ha cha ko ne ma qa ma te bere ne ka ya mu ate be nta ga bui ti njuka o ta kwa a ta te te
1: na ta tsa go to te te ta ho a bori khwe bori he kuma kyare ka kun sin kha te kun ngu ko ti ki sa na khwa he
4: kyare ka cha ku angu na ko angu ta ta ngu wa ta ma kha cha a ka cha shi cha ding ja ki shi ko e ta ko cha ta no cha shi no shi a ka bori ma a sin ga ndi khwa ka a ta hi sha na khwa
1: no ka sa ngu ma ku dim ka te
4: ka sha ngu he ka sha ni he ko me ga ra ko ji be ya te ka sha ni te ka sha na ko te ye cha khu o ndi he e shi kuni kwa dao na ta iya ha wa anata un daro ko kun wata re tu kun ko hin ya teta kwa i cha pe ha ta ma ha ta ma cha ki am a kho ya cha ki am na ko to ti cha i he i shi kha yo ka shi nu shi kon wa te an ta te
1: eh a ku re shi ka sene te
4: no ho di u a i ki jin de ji un e he de ni ji kwa an ta te ka sha nta kwa an a kho ya cha ka sha na te be no cha an ya ko an go kho ya ham be an ta te te hin ta ba
1: na ba mka di mta ma ku ri nta nda mu so ba ma ka ti
4: te ko hwa ko onguri na cha tingman ko hwa ko te kyare ko te hi as anje ke te hi an join him an si join him an ku ku ma si ya ko na hwa ko no bere urukwe ka ho ta te wo ko te ke anyam te te ku te u he te ko hwa ko kyare ko te hi ta ba
1: en ga an ho ti wacha mta ko gen ti so ta ho tsana ke u ta mangol
4: an di an a ho di an ho di ha di cha tingman ha te te ku ta te ka di ha di
1: ee kujinta zao kaya tiyan kuni maka ya kena mwiti ka paro mta kurti ya hii
4: ka paro mahambe yima taba doroi ngao ma no ui ta te ya himi yima no taba doroi chana kum a yima am chana kwa kuno a poko ya chaki hambe no nganu chaki lewa kwa a poko ya chaki hano ya aka hai shoo hiya kwa kuno cha doro chani kwa a chani matwa ano cha desha na ngiri cha desha na ngiri no haka tako kere kukewudwa kwa ya tako no anki gomi no cha guwa kwa hano ee cha uwa ori mama doro iti se doro yiha ta anta tete
1: Ya, May 2014 sudah ketinggi kamariski. Ehende kurji ot ehengu tek apu namu ku tu tu sahe de kurikwe. Kiri jau anu tu ku ande kurikwe akun kaya kikake. Maapuna siki at ehengai tike. Ekla katane tiye ku khamin. Dan gara dangi dede ke hawa khati yama
5: Tako so ya tio sekte ke honor tin siva pen nyaga xka fmsiki
6: Piro omega gitete tanteke en karate tanam kunam kwako tagote ko tiyata omega gitete pe khumate wo sure tswama nako pere ko okuri nako te khisen mateta ko teke mate kamatan Ngumtom kuwa ngutyo ya hemati abe kuwa ngumshure kwam wokuri nyadim. Kisen mate ngahun tswaba mate tateten wokuri tahi.
1: No na kina mo sobo kona tato kane ko te.
6: Tete kuwa na no khuna ta jama kwa ko angaiki.
1: No kuwa na to mo sobo na ngebe khuna na to ta kuri ko kinun ta kuwa na to ki to te.
6: Kuwa na te akyan kara tlewa ko te ngin kwa ngin ta ngin mate ta ma ve ang te te mate kyaba ko mata ko na kyaba no am ngwa ko te tahi wokuri na ko kyan kara. Akuri aru jimpiri hakuara matinaran matako mchaki karata no khano kukarata shikungu aru mkungu wako kaba sitora mki.
1: Mwamiya ki awa sitora mnu ngu sitora matayo kate ya khawe.
6: Ngu sitora matayo hinta maka ngu te abe te kwa nu aru kaheta kuna kukungu manu te mungu te ngu hai kiaba ete ndewa cha kukungu noda kasa.
1: Mwamiya di kiaba kwa nasika ngu sana toki angara te etena. Ngu tu khasun ditu anenta tu kawasa na kote wa miyaki tote nka.
6: Te kawasa na kote te wa te kungu spatram a spatram kwa cha sinu kwee, cha asinu chono, cha kiare nu ya kwee te na kwee ta te te ta hi.
1: Nga miyaki si owa aspatra ke kwee te na kwee tiire kuka kwee oma te te hi.
6: O miyaki si mo mwa kwee be spatram anu a mwa kwee tu na tung. Ang isa machate na kwee a aki khan abete no fray mayaka ninka kiaru iti kuwa na mumok.
1: No. Asere ti hamia ta kuna kate nta kuna akam kama gi jan sere wote
6: ami ma jaw ta se tungko
1: ambe ku jaw kam te ami ngorona
6: ami dama tin sebi dama do akan ko toteta hinka emtati hinki besuken makara ko diteta spatram ki za ko diteta hi kujinyam ki za ko diteta hi takun anji kya ba kha a majaro ninu ka hambe anti dama munjini maten kha an ka jaro ke dama an ka nji jaro ko tetan ninu si ka matrikim kima za wa ko ta sebi hambe shure ba kunwe ti za odimka amunu mu South Africa
1: nwa ami ko tsam tetan ami ko ndekho akam za wa ko tetan
6: Uncle Suapo, my uncle Tete, Viermacham.
1: Sabako, I want the uncle.
6: Ya, no coon, time before I am. Tahunusin, no ya, Tahinsin.
1: My cousin, Auntie, must say the same cabana.
6: Ya, who no cava table can do him, King Arm. Tahunu toki cratum tuna, her itinerant, but itinerant, but I'm going to cut to itinerant de ma penima. The 5 francs de ma shumuma. Dona grand ma shumuma, ton tok, ok, uncle Tiat, at 20 days, ama, anna, ve. I take corner and my caravan sweet, Monsieur Tunisa. Dinner and my crat, the champ tassman here, I'm a child, don't ya, son, car, uncle, my cowak, come a taggy crat. That it's yahing, corner, I take corner, I take, do go to a good see yatta. Look out, one here at the quang. And our hackyavan, a hand twas at the arm of hand to a dear ham come a caravan to a hacker, go hacky and take, rat to a oo.
1: Nasere comes in time to work in the hood chinders and her corners, Kevin, and I come to Radon TV at the Ugo Tien or Mehaziki.
6: The Bascopo, Amon, Tahin Bascopo, Erekatan Tokun, Bascopo, Amon, to for a day, a sin moon, Tatten moon, Tahin Tiafer, Avetiafer, Makuana moon, Tahanam goon kite, Sunguram at Horokun.
1: Nasingura, a for a day, she can trade in a Bascopo, a sin moon.
6: Basko po emu no for de hemu mi ka kwara ko sik amati kwa mu tinu sungura ma atunta ina em ki cha gara ni tkhoro cha tuna ki veya cha tkhoro tkhoro ni tsane kan to ehu tateteta hi
1: tsamse ka amba sungura ko enta na tkhoro ne ko te
6: no tsamse ki disku ma tkhoro ateto disku ma tkhoro e tsame to etinu ton ti e fe ko sa tkhoro etaminu ton ti dim ka to tin ton ton dim kan te ton ton dim ka te ve ate di ti ya tatete du ku to atam kwa na hi te tamate
1: Nga ame khamet ngu ato kano tenga na ungu jiko to teta haki.
6: Tete we kwangu am oma sendi kom kema ngum kom kava mkataro yu tete.
1: Nte kuyimata ngu am an sa kien kala kuiri baramatu sa kien makla.
6: Am an kien baramatu n kien tete furur ma oka masamenta ma kanya kuyu tete. Haka kompon ma te nyam te ma te barakam kaya te. Barakam ka tete ya kanu tete kwa nte a komponi kitwe hi a komponi nte kai kuke kia te mbarakam ka kuke ki tete kanu tete hi haka komponi ki mbarakam ka haki ama ata gugugu na kutano kwa nguma nguma kuna a komponi ki tete hi
1: tako tos a komponi ki tete hi nusasa kana tuku mwote kwa nte jao kaya tete hi sasa mka
6: ante di sasa mka ten oh na tako na kaa sasa ano haha tama haa tasi si mkwa hatou haa mdama si mhatou sasa kwa te anahewe ante ti bila maita tamno kwa kwa drinki mate kaa tako te tsiga hi nga hundi toa ti mwate a go te abo go aka ngai tama ti bemba ma to ya khunu ngete anka te te ngwa te te ave sa sa kho te ti ya kwa ko ka sa sa o mera ki te te ne te bagane ja ya nu ku te he mu kwe ji ka sino ar ma kunu ya ka ti ma ji ka ku te te ne ku ta he utum ka ya no mara o na ka am to ku wa te ki amin na tu fa lof ma go kwa ko to ya te bagane ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha ar ma ku ne ka to na sa sa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma to ta ma to Niki said Africa mkitimu atin ki yelata ako na sasa kwa kwa kwa ta. Tuwana sasa kako tuwa ate wat. Sa wago veta ako atihan yus tuwa ki.
1: Mwa ishe pasi veta mkwinta ngewe enu ngu kwa na tiyeko tako na kwa kwa kwa na omeka ki yere kwa kwa na enu tsamu kwa kwa kwa kwa na kingwarinda hamwa.
6: Omeka ki yere kwa ewebe tako. Tako na kwetu sasa mkama kana kaka mkinu kana kako hanu ya ten ya kwa kwa mkama kana ama kuwa kwa itama kari kari mkuwa kwa mkwe tako na sasa mkwa
1: ameta kwa mtako na kate kwa na kana okoro na kade kana tako na kwe na kade ngiko hambe
6: ata tena okoro na kahi kuya okuri nako ayin kwa kwa nge muma hambe kuya okuri makaya kuteni kaya kumuka makaya kwa hanu kwa mkuka haa kawa hakiya wana kwa tani ndiye makikungi ha ngumi ya tukore senate buku Samare, hey, fucking man, am atat khuruna kho hanu tum atat ombere uti dimu mi South Africa re gwa khiri kwa khuny mareti ave jam ka khaya kwa ta hin diman te an ka tiya hinte te tuna gena kha ata ive nun ka ya ko South Africa mki ya cho anak te ko tuna akam kha kwa ti a ofa ka tiya ta tswana
1: ni nwa ka to tete tom gu ma rambe ma tete pa
6: Te sera ma tuwi tebe kuwa na kwa amki te tebe.
1: To tuya kwewe nda to kwa kwa te te kuwa na te.
6: Kuwa ma cha aave kwa mkre kyanin ma. Goy pin, goy na kuku, goan se kuyi kuma.
1: No tono.
6: Te kwe te cha aave.
1: So ma.
6: Nanga kai ma.
1: Ma kwa nga ton kukia wasi ki te te.
6: Te ke wako pura ni mka ame kari mka ikera ee kuma cha mu vera hani ngu muma te ako te te ma triki tu ya kwa ti. Kuwa ma nguru kuma kwa niki te te ma kwe. Niki niki. Te kuwa kama tkara ku gwa wako kumno aaka kwa nga te jaro karita ha.
1: Kandangi kera ete shere ma kana mna ki kwenye ko te ke nte kwa mga kuna ki nge platform ten kia tiye te kwa na ina ndekwa ete shere ma gure te
6: ti mko en makapande sangara ti ongu
1: kandangi
7: XK

0: Quelembor a hood, coma got the attack or had a shot to the Tamaha, Yamkara Cap Cata was Hiri Kairokan. African Graham Exca FM Kitina Motimi.
1: Ki swes ati marach kamuting to a ti komaten ti a swes ati smedref ki te sandam ta te ki tengan architect kunsa kiri na nje klam ta te te wo hi aki tende tende ki te te tende cherese na khu kwara khu mani mqhibise na khu tao mburuse na khu te circle te baramatun tsan shure kha te cheka te ve kha buka ji tsana khu no kwana te afu ji tsakha te aki ta khon te aki go hi ve ti ya di tfe on of a nduka wa kitenta kunkwateta hi tfe a bora gota bora ncam kho tsa no ra gatin sa ha ka o ka te kun sin mo te a go je te tsebo sa ke circle nine te hon te o hi be shure ki cheka om nduru baranu garaibe khuwa khui afo kwa na te nta khao tata te te te a kin te tsebo sa circle nine drop of kun ta mo hanu 15 doropa te kun hambengu Douglas yo ga ate ho ta hi ata ko ne kya ba tin nna ya tsho tsho ji anwa qinu anwa khiri so te a sai se ke u sa circle nang nye mara tse ka te kun sa better a bara ma tuno ai khu tswane ma tshubise na khu thuta maga a ta hi sena khono thum ka ta na khwen ten circle a me qe ku tswa go de jawe u o go nte ku jawe ta te tse u sa circle ta bara tu go fa ai tse u khu thom khwe ya gwana
2: ntse me ya tie be go je a ke tie teno no tie fe a ha ka se ka se no metinye ntuna tsa me ta bora nga makosi ten kuna ku program nga mkana se go ta o kuna gewe mo tene nta hi sa nta tsa msiki te te be tsana kwe ana ta tu program jinga mo gata ta
1: te te hindwe kwe te tembo ndwe kwe te a ki tuma tuho nga ma khata tuna tuna seven dalan nga ma khata no tuna tuna video geo khosi ya khata of tuko bora he nga ma khata tuna bekende spanish so stay spanish south africa se ning e tuna ta hono a diga tlo ha kai ka jawa te tlo mi ngi khwe hiri tino do ino nta a ga ga mo kwana ki diga tlo aminga amiho a tlo mi ete ga ete do no te a ga mo te
2: ntsa mi ndikona a ki hambe kwe a te te tsa video se khata tsa tlebe ndi khwe tsa mo ta kwana tsa ngi ngi ga ma tlaite khwe tsa hi
1: aha so a tsa ti do a ta ha a dira kwa a tlete kwa ya ba ti kwa so a tim tum stm a ya ba ten kwa khama manda ti kwa mutu isin kwa na ham ja o nga e
2: ke na ja ju dukute ga
1: kan tlo sa respect ya ambe on respect and check a go vet mutu dukute ma a ki kwa ra go ne ambe hiya ko bo a go ke ham go je
2: no tsa me Douglas tu do ro pa te te no Douglas ka ho di jikwena ye yo ka do ne khano u te hire nta ho tum kwa ho nta nga Douglas ka kwenda te ho ta nta kwenti
1: a baki rojinu tswa thi yana nqe kara guye tu kara khunu tswa kun kun ta guinu u tente ho nte kwa ite it's fun a khoma na ga of tuna kun wa tano si dia ho nu kwa e to a ga nege tin ji ka tama shi khuwa kwa khun tuna ya donta te lat ya kun tuna u ita ma kun te kwa te tsan thi yana ho tu ane sa te u hi be ga tek si kho tama
2: no tsa metara dongu ka doro pa ke te te nqe tu ni khu cha of o tem ka ke te ho tano mama to smith drift santam zikin te o tengo ko kom tlo o nguma
1: hambe a tete ya khata no te kan kra circle te a mi ha kai wa te kya a karti bel ka kwetsa o te no ai ka tsa bel la bana tsa fona o te tsa bel hambe a ka te o khau hiwe fona yo kan e ye hu tu tsika te glo te na a mi ambulance te tsam ai ka te ai ka khau sen te
2: nwan to ko ima a te inga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta ko di kwana ka te chi ya a ki tsmedre fuki an kara te circle ne mar ana te mutu dangi ta mi ana ata gwa kote a chi kare
2: no shure ane shure ku itini a tsan tsabana ku tsan a go bare ku khoma tuno ma shure mo ku ka dango ma waiting ku khoma naga
1: waiting be a tsan isa ma khata na be dango wa wi be to ti kwa ina a sa go a kwa na ya khata ta ma ana ta ma mu ten ga mbe ngikin ana kona na ku khama go be ta ho ku ina a ha sa ire te tin la ti sin ana ta ma nu ka prede je tshwing ku kan question current te class inte ata
2: no class no tin class ji o ma checkare checkare
1: ku tetin check abe ku class ja a qe ya go inna go kapa e kano nganu a ji better na nqe mara tu ja hi be jina ambe qom makta bara ma tsik tsik ko tsa buka ji tsa bor tim pi garata mo khum tun bara ma tsedi na go ga ta ta tsa ante circle ta smedre fki
2: no khui ku smedre ku to hi te be stora go je ma stora so ane to khawa water to water
1: stora si ane ja a te te te water hi kobes takti him kwam ama ti ak ami kwai o jao ka ta him ama te ku tu ka te anjan ak ake te ote tot fani ya khunu ku khu ti ya khu ama te ama ku tu kare
2: Mastore kenya kwa chakia te kuma wok.
1: Acha kenya kwa kati ngani kwa chao mara acha tu ani kwa chao sushuri kwa ani chao be of aba kwa ani chao chao be acha sende wa acha doropa Douglas kwa acha kwa acha kum.
2: Douglas, shema huto jia ni kwenye tini.
1: Te kwa tini huto tunda grandi. Adawa kia te swa tin tin te kiare tin te kwa ni kumwe. Cha un cha ku kan cha yaka.
2: Tin chamo ni kwa nganta ate inga kite kwe inga.
1: Ati mwa kwa akte kite he kutete acha Chaki cheka at nchao kia imarak. Acha kama ti dihachi aswa kobo at nchao kobo acha kuma at nchaki kia. Acha kobo at nchao hambe cha kanve.
2: No, nita kwerio ki chakna kukumo te kwena an. Ata ingito te eno. Nita ati ingito uwe uroku ngeye kwa ereta.
1: Ta ati miya kukwena aki te an circle na nite uwe uroku ahe ngeye kwa ikanimdi kwa naka nita ati dangi ya te an.
2: Okay, tanda kama marat kamuli te shure maikhna te kesmes drifukin kenya kujit khana tuya kenya te stora mahambe chem di maosho mstora kwa te te telefoni mahambe kwa matzaa ova ngoga tanu to sebi hoduka uogo of ami kwa tinto ami kwa tkawogo shure heo khungo khana kwa mga te te nuta kwa mga hatu na kinta kuna kukho jeswe tre
3: te haza kara kwinsa
4: liyano dukes ndube nyo mpapa mpungu mde
3: ekska FMK
5: ti kwenye peter no ti shwe ya saki platform tim si hasa anti anzati mwate This is Smith Drive Kuoro, he couldn't come to Tete, no, I'm big and go car and gas Rambia, go hambe Tete. The platform didn't get Tete and Anatin, Timote, Rambia, Carte, Kaki, Tang Tumara. Eh, quite Tete, go Kumate. Ten goose, Tete, or could get Kraha Mate. Smith Drive, go hambe Tate, ten de Gitten, Kraha, hambe. Radwell could take a caracotin, take go here for Smith Drive, Eka, but three take Kuma go, Timara, take Kraha, Kazawako, Monkey. Nun ki platform ten ki khasure ana dikien kawat sendia ke te ko ten ya khote ya dikien sure ke ku mon ava te khoruna ngo go wa go be class ya og te si ya khotan te kien kara ngo go ngo class na ko
2: oke to kien kara class ni tono ra class im o chuchu re khonu ni kya khoj
5: nki a class o chuchu ak te ete oro si ke platform sandam ko si ke
2: ni kya skin ak go wa re tf ye kum ni ay ko ngo shimo
5: I'm the go away take it and TF is getting eyes getting more to quantity. Go you want to do a hunt time, I want more no more.
6: It's when a Micho Musavanga no. Kenga you can a tear, tear, go and take a pool kistano. The Arak and Kang Kara to her. The Avera and Platform Tank in Raya and Quanarate, what a Kenrozi. Twin Tamatia got and giving Gavis and Nate. Platform Tank Sik me, and Kang. Nick Eco Sik, a Dainting Sandam Sik, and Kang. Nicky, drop a mistake and two a hunt take. Aga te te ma Douglas te mi te ngu da ta ma hambe an gu te. Nungi hambe an gu san ta sta pun ta si. Spai jing wa kwe ku ma kwe wa kwe ku te kya thong ta sin kung awam ta ma ta sin kya wa seri ta ma. Nga ka timo kwe platform ten ta an ke nga. Mar kui ha kwe timo tu ha si nga eki jeho kwe. Te nga eki hambe tia jao o nga aji. Na te ki wako be tia. Kwa na ji kuinya kote eka kwe ja. Mar kui kwe an zika nun ta platform ten ta chem nga. Ndimo wa kwa nusure ya, nita kan kia nga teko wa kwa ya. Nita cheka, feila ha akta sasi ya wata nusure ya. Sopa mtako nita amit kan kia ya. Tahono, spatra ma, tewa kwa te ngu wa dima. Tek ewo, tenk ewo kungu kutuwa ya. Tahono, tena nyuma muna tenk kwa uko ya. Naka hambe gawa, sate maka kungu kuma. Santa platform tenwa, santa sin chosen. Old gawa, cham damka, kwa na akita ya khatu kwa na maka nja watu na te ya damsika. I'm going to take a comment, I'm going to take a comment, I'm going to take a comment.
7: I say, watch me.

tati hi ku zitemu anqe unisathi yenge atemu kade ncinci ava vakansi ke ditemu activities tamange ncinci saturday han e hoda qams ka temu kada tinte kuzi te ukona serete hinya ka kubeni qanta mange activities te hinya masaya va tizitinzi ncinci saturday ncinci ava of temu ati kwa sanqa msi kona tinte qamzi ke anziti doka anqe unisathi ka go program zinqa kona ke temu kada tinte ta kona sana kwa tinte qamzi ke kona qe unisaka ai go gaqo ncinci unisathi kona aga temu a go go ncinci ka be go tsika mi tem drugs ta khon tsu khuziu tsao ka dzika tsona a go kwa e go se temo ta teng ta san tsams ke tsona teng tsams ke kwana a go tsantsa tse ka temo ka teng tsona go enzi ke miya te tsona bisa ha wa go to ti sure hengonya sina de tsams ka khu sina go sure si ka temo si ta ti nti ya tsams ke temo ngo go ne go se temo wa go teng ana ga ise ke e tsu tsams ka program as it is na go tsona te go san tsams ke ngo a program as ka teng tsams ka temo tsa na go go ya kana o anza tama temu go anta ti wo kurizita ma ha tesna kom ndi do ka te ngo khoni mano nge ate wo ku te tenta anqonsa tse ka go te o kona ngo pesa ga o senta teng ta sa kam zgeng a sa o tama temu tinge ate mo ka te no kwa ne ngo tse kam zi te a ka te ting ha tsara anza nge ate mo ka te no suresi ka tswan class na go kwa gam a is ke tsona go go gana o se o zika temonge a zaro konge a a teno di do ka re tsantsa koma a go kone sa o tsamdzi ke ka e go boto jita ma khati ka kone ke tswan tama di do ka re tsamdzi ke hiya go gana o anisa te ta ti ke he ho in ai go na hiya te zikimia tengeng a ya di tswa ka am ben temu nge atsara go tsanya magwata yang a e kona temu a hinye te tsamdzi ke ke tsamteko ganta mago kara go temu tswa go tsiya gwe ka senta di sure se ka buka ke gan kara go go tsi se o ka gana go ta ya tia temu zawati as it is it do ka de tsantsong tse ka ta tia go tsitete a ka de nta sa tsamdzi nge a temu ka tente o kona be sa go kwa e go tsiting ntse ka ha temu te o kona nge a sure zao a tsuruna go sabeta ante kunte hinta te tswa go se tim sure zawan de ta kunwa ka e go kuri zite mo tin tsi zite ta hon te mo kanu tin ha story book ange ate kitan ti do ka re antson tse tse kam ngi tsi tsam tsi ta ma ha te mo te an ka te di tango go zite o kona te tsenu sa te sure mata ti tsam tsi kone he sa o ka mete an antson tse tse ka kone sa o ka mete an se ke u en ai kona ai kwa kong e se ki ni tsam tsi te an ka te ko di tango ko te o kona te sure mata ti anzi ti anka ti temu kanu vakanzi kienzi tesna kuzi kwa nang ai ki ti tsamzi kim tanzi kai kuzi ki te kai kirinte kum ta ti radio nerten si even o ni ha fm ki programa ti anka ti let's learn tami ti hem se ku yam sna khata hanu temu ta ting ta sau vakanzi ki te kona ti tsamzi kan te kuzi ngo hinyo te kona unzi temu te ku ta bien pesa house na go tam muti ya kuzi temu kai kuzi ki te kuma activities te hi programa zite ya ka te ana kaiziki nuti ya kamziki program zite mo te wo tita tin te mo tita tim kona ayoni sa te mo kana un ezi ya sin akam expandir na expandir tati ko sa ka te mo te kwa sin ti ya ko zia gui tati ka sin tita ti anton sa tse kan te mo te kwa nwe sa wa kana kwa ti ha kamziki nge nukuni manu wa te ki te tan hito an zite tukam to te u kona ang sa kamziki nko tuka kaya kube tati mra te mo nko kai kusu oi wango te tati kone te ansi kai kwa te mute ukona atu sina kwa tamzi ki tako sure si kange havana aku sina kwa si te tamzi ki havana te kasin oe te mute tamzi ki hinya ko kuma a ose ko duri na ho marati do ka tenge an aizi wa programa zite tuka gobe ng aizi ki te ukona seta kuzi sure za wande ta kunga kai kwa e go zinge a te hinya ka te tsams ke te motho an tsonsa te o bona mano tsi tshuse na kwa go be mara ke he tsamtsu wa ga te go kase ne go tsu an ensa e se tsaba ta mano tse o ntsa ka wa go ngo go se na sure khore se na kuwa go sure si ka te mo sia go kase nta tim ta an tsinzi program ki te tse tre te kom ta te radio nertensi ba o ni ga fm ki program let's learn ta meeting se ko yams na kwa ta hango sia go khirisa hiam Yaw Fred Amadi Kwaham.

Qu'est-ce que tu as mis tes mon cantine à ma cove? Il fait tout un dachmani tes zangi carahuara donner ten sivan. On y revient qui nous programme tes un cadem. Let's learn tamie te wanam ka sa tar da han ege ti se ta do da rana ak adika anu ka iku zi ke hitam kong lo klas na de anianza ka unza ka iku zi temu buka zawa de anianza temu de ka iku ta te ta ma sure chona sana wa te tam zi ke sa na tam zi ke temu kona ting a zi ke nge ava het ava ting ta man ka unza ti do te ina ke ke ingo nge hi ku zi a te gu ku in ki ta no mi a ting a za u zi ting ti ya ku zi ting ti do ka ting ge ina te o ta ting Hozi in a tonisam, here go engon, ave ayonis at in a kitemu, whom a cargo bring ye and eyes out the things in a car at the times again. Now as it tama demo, south come and ya, what in ten yago aunt at din, sometimes get tama din, qua hozi do gona at the guy, the aunt at the canazi de cozim. Mia de conete answering the tamsi, atemo de quad duazi. A crow, what in a tone, sat till gonna get a congo at a crow, what in till gonna ubi tatimu, a was it till gonna manos giago, taman till gonna get some tea, cana anzirate, anka tati, dwas it ubi a demo, seca tamanu, tea, quana zinia coha, demo hiana, siaco, the wahuno, demo to quam. Duate munge dawa se siya kutuwa kunte muti ya huzitinzi azie hokago na kona iki kehenka mte ukona te anka tati kana zitin te ukona ngo ukriwe tati kaparo ka venu laitra ang ae kitin kamzika te muti ukona ukriwe tati venu ae koma ki dua ati nite muti ukona a dua zi ate muti ubiwe tati kona ang ae zi tu tui mwa khate ko na kamzika hinya ko khate mu kuna ngu uong anu huzi ate mu sinu zi hokako tati ya huzi tinte anka ati nita sana kamzika te mu kata tingo kona sana kwa titi kamzika te muti ukona te an atati kana zi tinzi mku oi kitama ata im enu te zao ka kuti sera a venu parafin stofo te mu te zao ka kuti ben temo khas dama hati te zao ka kuzi ting tan hito ke hen kam te ukona te an ata ting ngo ngu khuni khuzika te ukona tuwe ta ting kwane te an si te ukona khanak e nyama ku probira na ku zao ka kuzi kam ziki nge zao ka ke an ve kam zika temo ngu he da wa go beno tuya tama temo kum he wo ku kona zika te ukona ke hen kam te an kata te kana zi ting zi of nge an o iya huay te kona tan ke hen kam te kau kau tati hozi uhik ezim miya tenge asira tint ubi ya ditanu tukunya aho hete ho tati hordenya di tuwa ki tama teve tati vinu kiri ovo kwarai tatanga di tuwa ki aho zi teve tati mara tukwisi na temo te tati anzi tinzi sao kamzi ki temo te anka di sao fakanzi ki te ukona te se tati kamzi ka te kau kwa kote kai kwa anka tati hozi tin kuingi kana zi te kwa anzi nungu zi kamzi te anka di temo kano kreunisa tia na yama ko kumu he e wo kum es ki dao he em no azi tinzi te mo te ukwana kukamzi ki wo ko zi kuin ki te un anak aike nga kwa naiki te kreuni sa te ukwana a kai ko te an atatin kana zi tinzi en eya dit ubi a ven ka paro ka wokuri a laitra ka wokuri a at kana zi te kukamzi ka te ukwana a zi te an katatin ngoe mangye a te mo katin yuli te an kare te mo te ya oro kwa ta no ke he tam te ana kwa hi ngoe mi yuli Mandela ngoe tate ana kwa hi kreuni sa temo te a havana kukara ko temo a ka kontango te kunya kai tati tate uko mkwena seta nta temo ngo kunya kai nza te kikumwa kungie ate kako kakwe a kakwa te tsamzika kunya siki nga kona iki yuli ngoe ma temo ya te tsamzika te kreuni sa kreuni sa tsetsere ko a ka kongo kehen South Africa iki ana ko tin kwena ngo hiya ko an ta tengo Mandela te miam ka presidente ma temu te tseu tseu tengui ta ting se temu te ki hambre hora ta manu kwane Mandela ngo e temu te an ka te te khuzi u hinzi ka temu te tseu ta ting miya te ngui ta kuro kwen kwena hua a wo haven kwena am temu te kao ta ting a te wo kun khuzi kam
kwane he te anka te mkulisi dhe mange ate mungkati nte usawiki kwa na mkati kom he ngo gawa ate muhambe kadi atako te mkui sazi ukunye ate hukadi te usawiki kwa na mkati te akom he ti akom emie te te mkati kaa kuta tinga kwa na ikim mandela ngoe ma te mkati ya ate kamsika kwa te ana kwa him kwa wo haven kona temo te khata te tsava nxe tsama te a tsava tsama nge a temo ka te nxe ya kwa ti qeri tama tsa khata ding u tama tsa khata ding kwa wo haven kona ta kro kan kwen tama tsa khau ta tim ta mandela ngwe ma temo te a ka te kone temo ka no yuli ngwe mcwi ma ve ta mano te a ka te ke henkwe of temo te gwi te kuinge te kuinge ta tin sai sia nxe kone tseka go se tinse mandela ngwe mtemo teke yakate go se kone he kha go te anse hinya go go ate ko mate kwa go wete u kweng ke temo hambe ta kone khoma teke ting go go wate hambe ka tati he ta go tswisa se go kunye te kunye ka ka tati he ta mandela ngwe mtemo te a ka te go tengana go te tseo go ta di tsamze ke go tsi u hinzika nyama go te qe u ta tim tse go tsite motho o kom kona ke temo te hi ta te ta kuro kwa nkona te khao ta te ta temo te a ka te mandela ngwema e te na mo te tsamse kona 18 Juli te ana kwa eng e he go South Africa ke temo te ana kwa hingo a e temo te tseo tseo te ngui ta te mara ti ya go tsite do ka a e ke hisna go a e ke temo kwa ka tsite go khao go tsite go ta kuro kwa nkona kure kwa nkona go wa temo go wa teng kwe na unka o zita matswa ka e go temo kha o go antsezi ke tate a ka teng go ema nngwe matshu July ya kwa ta tsamse ka ze tinzi te a ta tinzi ta se program ke te ke trente kom ta te radio nerten 7 o hene ge FM ke program nngwe helets len ta me te kwa na mka ti se ta to darana ka e ka ha tsamse ke ka e go ze ke temo te ti a ka kwa teng go kwam sana kwa ti ting kwam ziki ngi sao fakan ziki ngo hi ta ting kwa zite mwote ti akaya kwa tente kwa matem programe zinge a ting tanu ti do ka ti kwa na ante unsa kawa go ngi sao kwam zi miye te ngo kana usure zao zion uru na kube ta ti kwa ne programe zi a kwam zika te mwote ta ti kwa na sinu kana o san kwam zika te mo sino te ti tati programa zika nti ya kuzi kwa na kasi nti tati angtoon sa te mo tseka ku kwam zika ku programa zi hii ti tati ya no drugs ye ti zao ka ma yon sa te mo kwa na du kunye a sin te mo ngeve ka kota no ti do ka ti kwa na a programa zika ti ya kuzi ya kasi na hii kwa kanya ku mo kata ti nta ii karango kana u kuinzi a kawa kota ta san kwam zika te mo a zi hii sen ta ti huzim ka hii kuzi ki te mo te ti a kre kren te ko maten a ii kita ma ka te kung te mo ta ti ye te u kwa na ma no zi go tskwisi na kube tskwisi na kusave sure zawa o kata no ti bu ka zi te mo te zaro ka ii ta ti zi mi a te nita sa tar da hang iri kwa ta kwam ziki hii kuzi ti aktivite ti zi ta ma te mo te tsuka ta te mi a te sporti ku ente hinya govenu e hete ngoma ngongo te fer fu te ukwana seta e fer fu zete mun ai ki te yakara kun te fer fu ta ti te ukwana seta kona ti doka te fer al ngutsi ya ku kama te nam tse uni sa khana u anza kuma a ko ku zia khana ti ke na ko a khunwa ti ko sa kha nti doka te anzi ta mat an tse un sa te ukwana a kha wa gongo sure zao he tse un sa ngama kha te ta ti khana u ngiki kone koma a ko be for be alte nta se sune ko tsinsa sna khora tsams ke te a ka ten nte mo mo te ga doazi na ko izi ta mate mo tsams ke khete khala zi ta mase ko tsinsa sna khwata no a tie kan prende zo tie kan zo kona zga te mo te kona tsun sa khotsi ga na ma no zi go ya ko kwa ga a zi te a ka te tsun sa tse ka go zi tinzi te ukona sa te zaro ka eta tinzi ti o te ukona ngo uruve ta tim ngo sure si ka khan ke hetsam sin za wa go zi tinzi hi se nta tsa ba ta man tso unsa te moti ukona ki te go ka u ka we ngo sure si ka khana khuo ko si ya ngo ka sin ta tim ta ti ya go zi tin sa tsam zi te mo de ngo hiya ka eta te ta go ntona a bisa go kwa e go zi tim tsara anza ta ma te mo te ya ka ko tin te ko ma te sa o tsam zi ka in ko tsara sta ma ti bototsin nge a te mo ka tin kwana ti ya go zi sure si ka kasna go kwa ga ai ke ya ti tsams ka khana o so ji ka ho ko go zia te mongo a ta ding tang e go he o
garako nta nta ihwe nta ti hoko hinya ti ho em te garako suresika nta I garaba ngwa hisna kula te ukona ngo hoko ngsau sau fakanzi ki te mote kwa ti ti kams kan aizi ki kas na ku aze anta tinzi eng ai ki nge a hisna ti kams ki ta ka ku ziki te ti atetrin te ko mate ngwa programa te a ka te Let's learn to meet the say, Koyams na Quatahano, Yako, Teta Mate Mukarate, Saw and Kana Quatitunu, Makonaki Kai, Kuzikamate, dear Anka Quatin, go, Tilkana, take Kai, that take Kanazite, cause it comes again. Kaparo, Kawukri, Aven, Timote, Qua Lightra, Kawukri, and Tilkana Kehena, goats out at Ubina Hove, that take one and gear at the Mukatino, to Anzamborong guards out and Tahat Ubi Veta team. Ntsogo zitinzi ya zero ka go kona zikam go o kitama ata e demo te o kona o fele rit anete tseuni sa ka e go te o kona a ka ta dinge sira ate tong te tsao ka go para fin stofu te monge ate tsao ka go tintano go ana go tsao ka ta di venu ke he tsam ke a tsao ka sa ya ba di tanke sira ate tong u ya di tanu go tsuka ve ta di gordenya ke even lapo kwa radia ke ta zitinzi sa o tsam zikite monteko Kiri zitu kamzi ki tuana avre ha tuana uenzi ki hisna kuzi tinzi nite kungu teti doka tingye ke hensa mte u tuana aka uko ku anka ku kamzi kakantama kasna ku te zao kago etzeka kwa na ikim. Ta kai kuzi ki teti ake kire nite ku mate nwe programe let's learn tami eti se ko ya msina kwa tahango eisi ka tuwa hama ni tezi e ya kwa ham siya kwa khirisa hiyan ya alfiriyek amadi kwa hama.

Liyapala ndidakta teti yang cams kag awna tsane tsuya mako angkat en tsaska tsame tinek amako sivan fier tahmani tezian kikra kwa radio nerten sivan oni ka fm kik aisi katemu kano dertin hamani tezi eya kwam ngo ya fresye kuk am programme khiri sahiye let's len tamiete kai kuzi satarda khan ekite radio ze kwanam ka unerten sieven o ni ga fm kutira khatangye ate ke kritan antson tse ka kai kuzi temu sa tam kingo kasin kuna ti tam zikingo khana u aninza hi tati kuzi te ti kai kwa temia te activity zinge ate sna ritan ke tam te utatino kung kuna fra au temu kanu khradri kiam to ti turusen kunam yako an sinwe sa tam ziki inati fakanzi si oiki sa tam nina monga ti ya go tseng di doti ina te o te ze ko inkeng ai ki ta ma kha go ze ga ding tsam ze ke uruna go ti a khore iteng e ze ke kai kuna kuma a sakago ben a sakago nda i karango sa tsam ze ke to te ding de go se to hinya tem a ze te mo de kwa ngo gana to ko inkeng hambe a tsam ze ke a sa ya ba go mia te tongo siya ko khana ke bori e khata timia tengo mbapira ke garana ko ngi go jete hinya tengo ta ikra tete titam ma kona ke tseka ga dag bokate wo ta ti e sure to ku ngo ti tsam ka to ke tsam garata ti e sport ye tes na ti te siya tenga ding ga ke teng go je hinya ti o fo kai a tse o dia tete ngi go jete tes na ti ngi go jete siya ko hinya tenga ding e zika dag bokate o an ka go to ke tsam khawa go ngo to sure zao ze ke ka ngo konta tim ta ze tenzi program ki te ti a ke trende ko ma de radio na ten si ba o ni ga fm ke ti a go ze tim fa kan ze tsam ze ke te mongo tswana ga nao anza besa ga o senta ding go ze ka e go ze ke te ti a an ka kwa tengo ma nu ze tsu sina go save sure zao ka tan hi a go te mo te kong teng a ke ding tsam ze ki bo ka ze nge a story bo ka ze ding o te ti a ka ita ti te o tsona seta ta go nte o tsona a be teng ka o ze te mo te su su na ma ta ding stories te mo ritango se tingye ate mo ka te nta saro kwa ti kam se antlon se tseka miya ting to se kong ee ki are kha kwa ta to ngwe kam se kwa na te mo tingye ma kote sure ma ta tim kuna kwe unisa te kaya kwa kam se te anka kwa koma yoni sa ritango kwa te mo tseka kwa na uinzi ki kwe unisa kwa na umanu se te mo yaka o go tseka em mia tete mo to tsona ke eng ka koma anta a swete go tsi vente monge a ka se no go tse go ra tsamse ke swese ke manu e mo to tsona kha go tsonisa ditango swese na tengo kana koma anta tinyam o to tse go khiri o no ata e ka te mo ka se se anza ta ma ku ngwa go e ke tsam ke ditango tse tse go tswa ma tete yo a ka se anza as tem ke a ya de tsamse an tsonsa koma a go ka se ne em ankom sa temo a tseka go tsenze sure za onde ta kuma a e go tse ke tsam di so ta ka veta ti tsona go ntse ke tsuka ta tem ta ze ka e go tse ke te tia ke tse ntse ko ma te nwe programme let's len ta me te se go yam sna go ta ansa tsa me ba ka ntse tsam se tswan hi ta te go tse ntse kong di ta ma te mo a e go le te o tsona se re te nya ka e ta te go tse ankom sa tia activity tiz tin tia kwa na zika nge a te mo ka te tin ka e go tse ke te ko ma ha te o tsona go tse nya ma ko kung kwenam prende karanke a kung go zite o futie ke no go se fer fo go zenge a te te tsams ka tsone sa koma a go no se sune ze te mo tsinza sna go kung kung te an tsone sa tia no sa o se sune te ya o go te tsams ka dire te ke nang zi ve no kana a fer fo te tsams ka kung go te mo te o tsona koma a go kana mo wa te tsams ke a prende ke tse ga nge go hi sna dita di do ka te mo ta fa ka ntse tsams ke nge go ne go zenge a a ke ting tsams ka tsona an tsone sa koma a go tazi kai kuzi kite tia kai kirinti kuma te nga programe let's learn tamia te se kwa yams na kwa taha nuk aisi ka nyeha khamani tezi e ya kwa siya kwa khiri sahie ya afriyat amati kwa khamu.

0: Kama tekite mono seko kesika yalfire amahwa exka fm sikino te bori a tisarati yafta kapunda Methodist kirke kwena South Africa kitina twaka de sincin kwena inamoko kamaqa awo ngan cha amoka qara kuya in kwena dokayo kyare na khwaten a dei sende Zimbabwe tahono Malawi kakwa kwena moite kwano ipeng su o tongo kwen kyan te kunga e kapstati su siki akweko musina ka tinko uite akisi akweko kyare kaisa organisasi kawo karako hae waka tisi ngo khana gant kwano ngekhusu te ko kyare kakuhe ngo ngenavi kijiwaha mweko we oiko khiri khiri ta kiri kiko aki ha a Edward Sikau Makobalo ama ngodiyo kate ko kuyetima polisa na tahono khoi hie tin kwena a kwo jao kon kwena te ma te fakbonde popkro a kate frestatiki a departamente de correction corrective dienste kwesu o Article 1967 tamite a kakuhe khana kuyetita kwana akithia kwen khana una dina se o jawo khata. 205 tahadik e jawo ko te tien kwe a manga unsu o jiri nga o siki kwena nyamsana tink e ngwe matika peye G4S tamite si umanda si oiki se ko nna o jawoga ding department he a jiri dorong nga o he a in yuli ka nyamoga te mandat kwa na a pop gro mata khono khana ane a khan queen se ta kai kwa tin bloom fountain ki khoni pa de o gar kwe a afak bon si di a boito milo paliu a ka tu kwa khan nen G4S ki te ko jawin kwena anange mutetu miete kwanu ntakhango guiti dino ana departamente ki ngo jauta ti dovesi ankwena khabana kha nyam kar ansuko te ku hita pailo aka to kwanu nimboronga siyoka khana arbit of kwena ka sikomo tswego ta Iran khana o a khrot mosala Moscow ki Tehran ki nyamo khata khana o khuri o dukuto e khana ste ko khasa khana o musiki te him tu om ali aman kamane engya o kwe a kamane nima ta khono khamtswa kuri kamna ta o di americano israel ta iran a february khe amoko kau yo ti ya khwena mo ite khwano se kwa khata kufa sikwe kiteko ngiegwe ayatola akhan sikwebo hinga osiki kamane mkwama kwa atima akiye a mojaba kamane ama akwekiti obe aki kewni sa doro kwita singe ma mojaba ama kewni sa kakunhi ngekai amkusi kum akohisiki kubori jikwati kwa no mojaba si gwo gobeta tia di kao ki ya kwara kute a kwa na aki a aro jikuta ayatoli ngia kusu teko nga kahe mu iteno vieke saisie teko guye guta bori si ukhiri ohe bora anie Egypte gesu ane kam ka unhe Afrika unziki seko FIFA su o kopi wukuri a kuko aunji 16 kuji oka siye wata faro mkawe dalasiki Australia a firi nol sika winati asi ngakuro ikamsi hakasu wukuri nika kam wukuri kaunsa kum ama kamji kaiti akamika tui tui seko kanka kwa wata yon Egypte gesu anija omboronga karaha go karahauti Australia ki kam sasanati Egypte se ko khuwata ne aho kudango he anu Australia abasi wata kwe an kiaresa Maroko ku Afrika umwe ata gaitama tshuo gwati he 16 a unjuka ara te borete khiri khiri mun khawana borete in ile qanno nyamkhwe hundamska cicikwe
1: Kamkin chumazili to mahonga ta gangmi ya yalfir wiki xkfm ta yalfki kama 5 minutes mitu deste kerka ki sider afrika gani khuna ngi gi tisa ti tswa ndi o hi gani khuna ikha ke i ya ti khwe ngi be na ki ka wa i ge ngi ti de khama kwa ngi khlindi di wi ge a wa i gani khuna ki ti kangi ya kondisa deise ni ki ga zimbabwe nga ki malawi ki ga ti tswa e ping ki kwa ngi ti tswa ki kwa age ya ki sentra mangi kapsa ti gani khuna Igiya kwa si giya ngayi ki kula kat ini uwa musina gani kuna ngayi diwi uwa tuung ki ngulika ngayi ki tam kam. Urkhanisa si I ngayi giya kwa sa giya tisa ki chibi si zaga navi ki ka chwa ngayi pali ngos ngosa manisa ti kwayi ngayi atu diwi ngayi uwa gani kwa ngayi ki kamam. Iyar varde si kawu makubalo midu desta giga gerka kawo biya dhigi uku ngayi Polisi henwa ki kandeya ki ka vikwa mak ahun ki fagboni un hi apap kuru ki ka wii. Fresta ti gani kone gi ok ete ki departamenti ha korektu e vikwa mak ki ka wii. Ki hi artikel iye ni khasyeva ki ya ge chika nga nga yikwa chika yin hi ge. Ama chwe sese ka ya ge nga gait ngi papilang kya nga ki ka ya uwa yi chika trisi ngani ni ka ngi kula vikwa ma. Kundra ak hi 250 haki ka pil milovi kwa mak ohi hi ku gi panga magaun ki ka kandeya sentrum gani kunam yi nghi ahmat ka pink a G4S ngay hengi at a kani nagi tisi kula vi kwa ma ki ka nghi department di ngay hengi sentrum ha ng iyan ki yuli yi ka ji kwe nghi gagi gu gani kwa nghi gi at a pop kru ngay hengi janggu ngawik at gagi o ngawai vi kwa mak ohi hi ng Bloemfontein gani kuna Ta adyang web sekretari sa nga fagboni ki wa buti melo ngi akwetke vi kwa mak ahun wisi se yi ngi G4S ngay hun niko ge pangila ta pali ngos onse hanti kwe ngdiye ka diye ki ka chwa ngos niko la ngoyi ngwahi ge panga sensi ge tisa yi ki yi khalni tisa tu posi ngi ge u ngas ngoyi ngwavi kwa mahi panga ya ge akwete ki hofi hi ge kwa asan vi kwa madgani kwa nakani nge ge tisa teye toma la anta sum Iran eha khruat musala ki ka moskiye ki teran gani kuna I gawit la kalan e mku gwi tkum I mansula si ki ka tkum ki ngoli ngun ki ka ngaw ya ngay kya ali gamanei gamanei he tike ya soko hongi I tisi ki tau ki Amerika ingo ki Israel ki Iran ki iti nga gain ki February ki ka ngwi kang hi a wa chi khwa ai khisi si ge ko i te ge ka song ya ng hi chu hi chi khwa chwa ya ng sing ge khwa kang hi chi khwa bi si si ge a ng ka wa ya hi asan ki a ja to la ki ka ng u ka ka kya ka me nei a ha hi ma ge ya ng hi kha a ng u jli ya golo mujaba ka me nei a chi khwa ai si ge ko te ge sing chwa sang khwa ki gani khwa Kang isi gya ng kwa ka hiya ama kwa sa ng te ki chit kwa ngi sa kama kwe kwi ki chibi si zika ngi ki kundi sa ki kang hi awa chit na kang ki gya ka ng hi ya ba gya kwa ka ki tim. Chigi hunta ni si gya kwi te ki ya kam kwa tu ka gya ka la kwa ngi si gya asnga ya mkunda ya tani a chit kwa ya ng hi ngu he ka kwe tani gye ki kwa luki li chi kang he tuya kune sa ima ki ngume si gye kwa ke tia kan sa tui sa o ka hong kam o da sang kwa gya sing ya ha tia kan khalindi chi tukwa gyan gya ngam a jatola ki ka simite lo ceremony ya ngu suma nu tukwa ngu chwa ngu kwa chi kang he akwe ya te kang yin ha sa wakam chi tukwa ngu e fa si ki bhola Ekhepte ngay hong kya ki oha tibi di ki ka Afrika ngoli kang he ki tong ki FIFA ki ka ngoli ngay ko po ya ng he sengkam he ge aklu mungkuk tong ka gde kama ronda ng he assistin ki ka wam. Ta Faruz ki ka Spanika Dallas gane kuna Australia Firnal ikin ngut manwayi ke bola ya ngi so kwa ga ka tu o ya ngi so ngi ko penalty ke ka hi spanitsi se se ka on yen yen sa ke manisula ngawa wala ngi se ke kwa hana ka so mam e khipte ngi se ke ko ke kula ti ka ngi ke ko tsawi gane khona wala ngi ke tu o yi bola ta australia ngi bola tsa yi ke ti tsawi hi tsawi ke tuisa ka tu o ya ngi ke ke o ki pa ke gwa e khipte ngi ha ka wa ngi ke ha ti de igi agya ka tsang wala ngi australia ki ka spani kumisala he kya kam mkudwi wa ko hinki kama maroko a africa ki ka ngoli ngi ka e khave ronde ang ha 16 ki ka wa ki ka ngi te nagi a ta gyang ti gi masi wala o wa yin irum tindi ta sam ngi ki x ka fm

XKFM 107 ngenxeke nerhamrhamkolo waqhaqhawakhe 18 icoma 11 kwiradio SKFM yaramo waqameta watwester kumanqumi mqubi wonakhwewu lesamqubhrama ninawusibi kothimathe cambo yamkosingamkothiwa nqwi wagqumandqubetwa ngejulayi mandinamqubetwa ngesikolo atiniqhoqela mqubi wacama ngesikolo abdiwa bhani bhani mqosi mtshintshi mqo hawudenqa mqo ndeveriseram bhani mqo through or speki mqo yefro simanere van yitene wa a dude qaqala wa manero fa yefro bana respect ya yefro sa manero van tsukuna agya qaqala na tsukanutini la skola khona wa yefro fa manero wa qaqala bani ya tini ginqo ge holding tini ke skola khona ka sang tsore speki a on the western bit to tini sa ge tsukuna a tingu tini tsure speki ya qaqang ngxa ka ngaqotsa ginqo on the western ke ke respect given on the western wa ti khwa a dude bala a dude dela ye asalungise ke sikola khona ngikuyinqhetonga ukuxhqhisike xa sikola khona ngqhetonga sola ngqhwa sikola ngqhwa xa wa sezi yaro kutya bhani sikola ngqhwa sikola tot owa ha chikaka ka ha ngqhetonga ukuxhwela twidi xaxa wa a undervisor a yefro sa manere wa akaka wa kalo ke sikola khona xenxa ke sikola khona bra ngqhetonga angqhwa sikola ke sezi yaro kutya akuphanya sikola ngqhwa ngqhwa gqhwa sikola khona sikola sobatina ora ngwa tuta qhwa sikola khona lapho ngosing ngu respecti ko under western sulan quartal 3 nda bkhani bani mko pini mko dun khut ki quartal 3 ko di company a khangwa ti ngege ho quartal ini sa quartal 2 bon quartal 2 kusen qamato ngwe ngi khle examen tam kusi ke gere di tsa tun examen nyam ta gere di tsa tun examen ngi to ga dun flop ta pani asin ngala tu examen a ti gwe a quartal 4 quartal 4 examen wa besleti ga mahir hal di amma wa slah wa quartal 4 examen pa mko sing ka sulong ati ga pana quartal 3 pana quartal 3 pana quartal 3 tru a quartal 3 ngati agi khama quartal 4 ka ga pana wa examen per quartal 4 tru ta quartal wa quartal kuko mala quartal ko quartal ngi quartal kuko mo tela quartal 4 da pani asin sulong quartal 3 ati ga pani nna wona to pending ni kuldini ntrusin a 40 huma greh a 41 kan si matitin kan nna quartal 3 wa kan si marapani nna singa nene kan ka quartal 3 bkhani apani a mistake ke oha quartal ini se quartal 2 ke fara pena hasin nna ha magreh mo dzala kan e so long a tsiga a quartal 4 ke quartal 3 tsiga nkhama ko wa quartal 4 wa quartal wa last year wa besleti kuma herhal di ama wa slah tam kosin hege so longa sang kwa skola ge january to december ga truda khama kuira nga december sa january tam kha ko teni ta so longa sang nga khra di ngeng e ke january to december kana ng hito ge ni ga truda khama ko ra pani apna maxi e kru teni so longa december sa december sa january tam kha ko december fa ko january sklo de ya pani a gya khrati dole ka sa ngo khrati dole ka lang hi to gya ka ang tru da gumba a skola ya radin khatin ho fana khatin a skola radin khatin da ngatin ni ta solo nga sing ang ko a hir hal ka lang hi to gya ni a skola ya ran khora ta ma ko a ban yari tru da gum ta pani ko maxi ker ki pani a lung sa solo sing a lung sang nga sang kuma ang hi to gya ni a skola ya ri khora ta ma a ku ko mar top ne wala gin kham ko sa wala gin kham ki ka tin ko ta ma khora din ngatin ni asinga skola yara khama khoya ka tswa nga ka tsho a bon khung ngo tikeng hung mang ta company an khung den ya bana pika me bana ke thoya pika me ki kortla dra tsi gi kem ko se ni ho do tra ko do kan ko program

Exka FM 107 ngixinxeke ndihambhambhula wakhe qhawakika sinsizintwinto ngexawa iyalfu kiradio sk FM yamxosaka nomfundule ngexamqoke soft life lasingathi wona soft life bani aphani aga acake asikhula aphani aga acake averki kanhe ngayitongi kalanga awuna soft life ngiphani mqosi ngisula mqo quartal 3 wabhani pani quartal 3 anina pani mqo truth waqin ngoncuma mqo Quartal 3 raporti mama kuda quartal 3 raporti mama pani awar ke portal quartal 3 pani mama pani agi no universe ke respect ya pradi gino a classi mi ke respect tini apani awa skola mai skan ma furba ti jala singi kana cingi skola kuna to pani ata utsho a furba ti kona sa furba ti kona kuna tsho an hitongi a tsi tsho panga a skola kuna tsi tsho an atina skola ti atin kona ti tsho an a swara furba ti na skola tsho an ta pani apna guli tsang tsho ko e wa four building kumkhuna re tinya sing ye fro dima nere ngoke ne four building kuma gwa khun a apani aku gwa abato gulu ka aku gwa la kasa aku gwa four building kumkhuna an he toge ne akanwa skola not skola ho gwa skola ho ke tsi van at us u tre skola khuna kasa an khosa tre skola khuna akatuta ma skola ta dimo skola ta to apani ka ki a viesa kha wa ki drosi wa ki lati na glonwa ye france mener ge respectima amanora katswa forbodi chimkhona atwa tswa forbodi tsohona ke tsi ka sa kotswa forbodi tsohona ke tsi ang hito a ke a skola nkhong tsho tswa na ka ona maskin pende par o korti ya se or khaplas a se tor khaplas a o se nge ne ti tsona ko lo respecti ke ye france ko lo respecti ke mener ti problem ko respecti ka klasi metene ta ha skorti pende tsa pende dri ka tswa ko sa bena bane tene ku nirhal ngulungusa ngiya manir ke khradin na deni la sing sulan sa ga fro bodin kum kuna sulan ga wa korti maskin pende tsa of pende dri ye from na khura ko ko gine ti tswa nda ma ga tsia skola ti tswa ngi ngam respecti ma tswa pende ma pende tsa ka si tloya ngum or kha plas ya ka ngum kwa sa or kha plas ya ga khradin ni tene ka tena bi ter tene ta sulan sa ngwa fro bodin ko kuna la ngi tonge khawe pende par akorti ya manir of ye from tene tswa pani tswa tsa akwasa bani ke tone ne program makwasa ke tswa nna ding ding ta ding mo tene ba tene tswa ding mo tinji ya manir tene ka khong khong makhra di tene la sona sa ngo fur ding ngona ye fur sia ka wasa manir ngisa ka skola kuna ya ka ke meskin or kha plus kan si ye a ha de ya kha di ne ya tene kha kwasa di ne wa skola di ne ta ma tene a ngo ka ngo ma klek ya han ngo twa a khetu ko an ngo fa skola ya ngo sing ngo khetu da ngo program

0: Nguye South Am. Ti ya kuri kamna no wesena tak aik ogo tam. Ni tams ki demu kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Makwane XK FM data darna tai na kuk tre tre kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo tra oe. XK FM. Hawkwe na ngonguru.
1: Platform 10 ki sangsido no pova people opposing women abuse now kana ta workshop e te go go na ke na ka go ende kuri kwe jo ko kwe ji no kwe kwe jita no ana go jiti kayet ana go jiti nwa mat ko fa if e sai se kya o kara hisa na tin no te ka ra kumsa go ski te ti ka san kwe ji an o te ka ga dango go ta ka ra ta mika adonion na te so re ma te ko mi go ndego je e ka san tin ndego je ko mana tire ta tai kulite tisiki gender based violence when they could no mbakuri kweta hungra kana tai kitoyo ku ku kana ji nje kama kike wada hasta ka kuno te komo go ate so no ja ko wada ba kuno ate a honda ba kwecha go minga yele si so for 5 day on my training te kri or gender based violence kan se us vertel wat het jele so ver geleer en hoe het die workshop verstaan.
2: Mika Antonio Tajugi Behena Jo Treni Anke Longsak Anke Mandak Tot Tiki Kala Freita. Tamingu tike Kawangawa Longsak Anke Tensta. Tajugi Longsa Tiki Jugi Longsa Tiki Kala Sinki Onghakwa Dameki Dewe. Ta kama sinkwa ka adame mtwa ngeke onwa tia tia gita mwini ngehe onwa ka eka sinke chunga wa aki kong kalaka mke ngehe ta longsa ka ngaka chwangu matike longsa chike ke menga fers kelende chunga wa kongju chike longsa ke waka kao mka waka tia tia o chigoma nyeze nwa kwa a magwa gao a twisa khali ya van a kwetula tia tagu a angungu kwepasa kwa khali ya khali tanga ke ka chichika e khunte niko mati kheke ke paida chikaka kar ki gya a ta anga mata a tuso ro chikaka la ta akimu dmaya ta ka sinka pe ke kham a sor ho ta hadom ta agwa ti tsawa dorpa ta ka jang ya mali me hatibe ka ti tsen tsuna ya ta mali kala aga ta mtene ki abuse mti kheke ta mtene ki abuse mte weta ka ka tsi ho wa jutsi ke longsa kwa ang ta a dhame ke tsike ma tsike longsa ka nga ka tsang tsinwe ma tsike gwa ka mtswa ali ka khom tswa kwa khwe mtswa gum ka kho nga ndwi msinti ka ngoli tsa mhamins ka msimane tswa kwa sa yi ka tsi ke ra even tsi goma ke gu tsi tswang ma gu peni ka ma gong he tswa ka nga he nga ya tane chunga wa ke teng van a kanga nga wa peni ta a thwisa ngkhali ya ka ma da wa ka ma tsi go tsi de ma yandi sa tsi go tsi go ge a re ka tsa wa khala tsi de ta qala ka e ong wa ka ho ta mme ke singa nga e ka chunga wa ke ta jutsi ke longsa ka khe nga wa ke itsa tsi go ke tsung itsa nwe ga for kala ta ga guli itsa ga ja kwe mtone ke longsa de we mtone ga ke abuse de we nwe nsu anwa longsa ke tsika ya ke nga ya ma ti ya ma da wa de ma ya nwa sinti ka de ke kwati ya ma da wa goma nwa sinti ka e ya ba ke o nwa kwa de ta tane nwa longsa ta a ti ke ke mtone ke longsa mte we ke ti tsa o ke pasi yi tsa ku o wa tsike ka sesi ma e me kong e
1: Marlene Mrs. Tamate Tinga and Taekwiki no as Tamatwa with the Tasna Tiha, no in Kayeti Taiwa de Kuexo Puskin, no exo Pajau Ayaku, Dakar Tikauna, Pova Technician de Kauha, Tahuno Sangsido, Platform Tinwa and Tikauan. Til the Comco to Marlene Skin, there were at Asura Margarita, no in his and Tuski, Head Kasaneko, Komo and Tihuji. Marlene, can you tell what the Jay in the workshop Halier and what the Jay first time by the workshop?
3: Mikwa Marlin da tsika mitselugisa kwa nwa tsikhisi ke wa dewe tshonwa tsitseke nwa ke tsakwe thoma neng kwa sengwa ka kang wa tsakwe gawa kang hi a ke tsa aja nga jang hi ke a ke tsa chigo kawa itsa jang kulang kula titsang wa sawa khitani khona wa ka sing itsa wa khatruti hi a ke tsa chigwala chigwala tsiga tsama sawa awa sawa a hufu itsa tewa ka ta itsa tewa ka ke hufu tsiga tsitsika tsige gi tsa itsa bisi ke a tsiga la tsiga tsiga mari kani pasi chigwala pasi itsawa tipa kwiki malika la tsika ndutsi nisa itsawa tipa kwiki ka kama tsumu kangu itsawa tipa kwiki ka atsawa ke a mi tsita ka a tsaya itsawa tipa kwiki ka ka masung dewe ga ka ngkhoka ndewe ka di disute ni ga u nai khwasung ka dzige pe dawa mali a tsong a tsipsi switi a tsong a tsidzala hingi dawa la atang rida malita wa mo khalitsiya atang rida mali tsiya tu haka ka kwa amalisa ka tateno ke tsitse tsala tsama masing da tsitse yunga kula tsitse ka tsithwala ke pei at ang malita tsike at tsiya no tu haka ta a haka ta tswa tsike tsithwa tsi nga tsikala tini ka hota ka tini kwa ta tsa tsithwala ke ntkhia tini nga taiki chichima ka e ta tena tsa da la ki tsi ta to tu tru ka yunga ta ka kan asiwa tsika tsisi ka la ka ki sinka of tsi khumi ma ngwa ha ki ka tsika ditse le so no mar se ditse ki ngwa kwa ngwa of ka a tua ka ka tsi tswa nui a kan ke a tene u kwa so so ka ka ki tsi tswa la ku ngwa o tsi tswa la ta tsi tswa la ku ngwa o tsi tswa la ta tsika devega da la steni tsa go kha a ta sa e o a ke so so le go ka kwa ya wa ga yunga si ta ke tsipapala sa e ba ke tsipipi tso ya wa yunga o se tuturu wa yunga ya ta tsika ga plati ba tsi ka o ka ju tsike ke ke sa kwa ka tso ga sim hi ta ke tsikwe nu ba tsi ka o ta tsikwe nu wa tsi dzala ta ba sim thwi guli tsa tsika tsika la tso ko fer va lisa lisa tswa kanti tsinqabi plati ke tsika tsika lata a tsa plati a tsi tswala ja plati a pa sa nqabi ka se ntike nye tsi tswala se go itla tsi tswala se go itla ba pa si ka tsinji ka e wa tsika ntu tsike ngisa kwa ka ka tsika tsisi ntu tsike ngisa kwa mo se la
1: thank you Marlene Miset asure mangwa kana ka se tiko tsi o tseka kwana ji plati ntena dango i ka ka e ka go i ka go re tsena anggar bangin ti piro mo salanga ke five e sa se tae kwe ta ngwa ha go hungra tlo kwe ne ka se ki nde kure ja tswa jana ta go kenja no go go jima ja pa ko ba kure ko ja pa ko tena tlo kra go nde kure ko je tingi ta ke ta ma ke tiya go je ta ko mo de ga tsum tere ta kwe ji ki a ji tswi ba ma ke ha an cheka ya pe an go an ngi ka ke sha ne kwe tin Muti Johanna kasetin khande kuri kwe a classen si osiki bamba Johanna ngwate a sana kwa swera magu ya classen na kuziki ndo uchem kwa classen na ndo kuzi hako mo ana te u platform tin siki mu kai no ataka i kwa i kara ku ngotsi
4: bamba ti uqene Johanna kaseno tingu ya te ncame ti u hanci buruwe eti classen ata en left ng he ngate tuna cheke ate na so data mu Niki te tsai kwa ta go he kuma de classen he gender based violence ke mara a o siki tso thia go di tinye kwa go khotsi di classena dinu tu en left and zi di mwa te kwa no kwa ra tin tiki kwa ne ti ata nye go dia converting a ke di classena kwa na go koma ding no a ke ga ti nwe trek am a khoma ka ndi go khotsi mara a si o tsa siki thia kwa go mso ndi go di tinha te a to vedi te a to ve ha tun a ho ni keri tsa ki te ho da tsam na ta i kara tsa e nza tun tswa a khana he of makitsa kha ko he gya uri ta a dia di kase na ti ti ya nda tsa nza ndi do wa ti khwan ti ana ho ti a di kase na ti sai si ki ma e ka me di ko ko ri ta ho ni keri tsa ti mu
1: nga a ti ho ja kase ti tswa ji ha o je te a ki ya ma ko tlo tlo ma ji ha kase ti nu ni ta a di tse kere ko ka ne ka ye ki ma ji ha si o ro ti nu ni ta a ji bunga ajawa ka kore oba ja kere te kwa tanu anga ji kinata ngo shubu ka kire ta nda kha o kire ta ma ko ma ki kha o ja o le ta a ja te ki ye ko sa swere ma ka ni
4: angi ki tsa sena ti abuse ti o tsa ki ta ma ti ya mso abuse ti ti ha tuno ti ha emotional abuse ta mi te tum tam e tuma ngi ya te tswa go he tan a ki ti ha sekwa o kitun stalking tamite he ana kae siki tsam kwe ka siki tunu khoma kwe tswa ke karate gove ta khono sanka gove ga a si uta o a he tsono na teta ta nthi ya go ditin ga o tsa ke di class na tenzi sere ane ndi ku dzi ta khona dzi ta khono tswa na dzi na thi ya mso go kwe dzinu a ke ga ti class na ti dzi kutwa a otsowa sena idea ofo ta kokwe ofo kwekwe nge anqide tumkhoma atsa tomi kitexo a khone kwe atio amkhoma nciki we ewakho tyaki xa sena dik ehe tsakiti kambe tsakan ama ewama tsama ewama amboronga yana tsakhanu akina sesa ko munde we hisena tereta mgwawe atsa ewate tsamiki ehe tsamtsa utswene swiri tsamsupitsita tsunsa utswene swiri veti karakansa euhanu social worker zikita matsakha amboronga enu adzikunotswa teki like ange timi kate nu tsunukwe khoma tswa khona akomgite tswa tsona skya vacehe yanu sere etsamikiwa khu mara antsedzi kunwa tekhanu amtako macewa gqobe kyeni karamu macobe tsunukwe khetama of tswa khu tamaga so adzikite tsasena ti tsunun ekama kiti of ntiku khoma ha xam numa a kha kuti a gyao ma ki ha gyao re ta anzi ti passe na ti ho di ti
1: no ta me de ku di komo ka ka kere ta ma ku ja ke sino ha khara sa ka lo ngama je kha wo go
4: ti anzi a khara sa ni karo ko kha wa go kwana se ka kha ku he enoda ha ho ta mkhoma ti ata ti a kase na tan kan ti kha o ta ti kwaneka ti awa gove of nge ti ki tsum khoma kha ku he si gyao ti kha o kwaneka nge a di kha ro ho ta si ntoro ki tsuma ti a to kara ko mi ke a hami ata kwane ka nyita i karasi ewa dati a khuni si tsewa e senate ha ha protection order sa koti nka apply kwere ange tsum koma tsutam teki hi sena to tia o kiri eteta ti o tsum sa si report ya ta a ho eno si tsi ka makoma go no tsa atetsi so a go di tsewa e senti ta ma di ha a ta timo wa go di tsasa na ti anga vetsa mo wa ke tsa tinti o veta
1: tsuma tsa kwen ka go e tiki
4: tsa tsuma kha o no tsuma kwen e wo ha na go sa he ka muti ya tsamzi hi sena go ha te u en ana ka e skit tsuku i di tsasa na ti tsunu mboronga a te ta ek a mi sa tsam ko sa mboronga kwa ta tino tsunu a ki tsum kom mboronga ra ta ma go i go u wa go ita tsam si ki hi sena to a e ya ta na tsutsu he e wota so a go ni kwa na dzi u kwa ra ka kwa ne dzi ta ma ti ha ni tsa sen si ki te ana ka e ti ti u tsaye tsore na kwa ti ti ya go dzi ti ana go be dzi a ti mu wa go ti ana ti ba ni ti go dzi a ta ka ra hi go ta ma ha no te nyu wa ma sena go te go dzi a ka
1: okay tsan gra dangi e ne tu go ha ti go te de ka ti ta ma ti a anga wa tsan ka ri tsam si kwa na dzi
4: ti ya e ho ti khiro ro pe ya go he ti mi ka sangye o pena ane thank you kwete nngwe kwene en lechteng tse a tseone sa nwoda ga kwane teo ana tsa a siki teta kwene o tsaite ni teta kwene o eipite a kwane nngwe kwene go yaano teng wa go tibe teta no teteno te tsa senti mo a go ditinzi beta o ke te a ya go tsa o a tsaite o ta kwa nani tuna a te se tsa o ka go tsa so ke e ti e tinge o kwene a mi ya go kwa thank you kwete hi tibe nngwe mistake ke understand seria a go ke hambe no ti hive seria a go tsuya ke ota a ke en left hand park na ya tswa te te ta no te tsase ni a nyi se ka te o ana ka e ke ta ma bana se ne te go ni go vita ma ha ya
1: okay tsana ka dangi te ka ko gra ser ma ka yo ana ka se ku ji se ne ko ha ka en ka di ka se ne te ko ma ndo ta ma ka ka se ne ka ye ko ndi ko mo ga ha tu ni ta ma ka se ne te ne ki ndo ko ta na te ka ka ka ja ser ma ko ni te

0: dam ekska FMP yena kota o siwa ga mani tenki si kra ho dam ne ti tano ja o si mu ni e si buri ji te kom sa buri ji an ji ti te kam ti trasu kata moto no jali ta mo mo dam te ti te na ti an kra ton kra ha te kota ko te ti te buri ji te a kom sa hi ji o te kom o ve ko na kana ku che te ko no a jumper ski Cleveland ka Jonas Barak ki no e khana anja sinu jaha sen e se kuta ku hambro khati khana ki police am khana unga o ki te ko unga e khana only education ko ye khau e on ta hon tes ko mo khanyam ka South Africa skiing ek am kuna u tech craft he aha aki ngu kuna aki mu yete intam kham ko ta ko kom tam dream magazine ta ti tem fir aki askis ngi kuri namo te 5 and 7 ta ka di kuri khan ate khati am ta hon te kom ngu e cham kuri na khata aki ngom shana te hu yo regering National UNIT Kusiwem Tsama Dwee Tsam Tawna Dwee Iri Kwedam Bore Te Atsam Te Komogwem
1: Hula wa iyan ke Nekhe Mene Tege Ex-Cafe M Tam Mwole Kama Yang He Mhaun Angam Kame He Angole Ke Tawe Ke Tanda Jit Kaya He Kuman Ke Kumisali Ke Ngoyin Kuma Ate Wala Amma Jwe Kama Kwe I Hati Kaya He Tawe Kama Kasi Kuma Ngoy Ke Ngame He Angole Ke Tawe Amizali Tom Hongo ngaki tresel katimbum ngabing hi angole kita awit ay kumkang ingo kitam ko hi bunggang hi kola jumpers ki ka kolisim ke Cleveland ke Johannesburg gani kunam gyaw ko ite ke ganine ka amaka hi ki ke plus lagi polisi ke tsong ka tre ko akondisa ki hi kam ta an atre ki ka ganine ka ka khat mata gyat ale o khama kum kundi ka tsok misala ka gyan ama o tsi tsong gi bi ko mi gi ko pangam tagamatsun amasa plumelo ke ka South Africa soko hon tets grafi he kalama ki game gi ngi he sungke o muku kusa tikang he akama bungai he ya ijo ngai khale ngai kha drum magazine ki kawi thukang ki ka chon 5 and 7 ta kha ki ka mtamai gi annam ki kang he ki kumisala kwam ta e fasi gani khuna mhasa etum ka ka khakle kho acha kya chon ma kang hiski mar khir nga ng ha nasnali yeneti egi kumisele gi ke panga ta kang hi wala o tibi irma sam mi ng ya khidam win
0: tama yene tam ta hin ko ta ko tin khamani tenki si kara ho nyam ka bori he ta ho no te ta ho no te ke ke jam kwena one ku te kuna jumper ski ana Cleveland ka yonas bara unga te khana ki gans na te ambro khati kanunga o ki te kun pollution gi ku ji te sana ka kanunga o ji ki te khaw ga si wen der tin di ku inge tin lem ki o tin group u te kha ku kwa ya ku mini bek si o klaro tin a ki khan ona ku te o kringa o ki 14 di ku a ku an ki ku tin 3 lusutu ku am Michael Meston, Jeremy Maikutlo, Tahono Iluet Masua, Ta Aki, Karaku, Jonas Barakaki, Askis Aki Haikutiku, Akwa Kai Kai Tim, Kayang Hang Kama Donor Dak Esu Katsuin Tim, Komisha Kindu Ika or Kukwans and Karaku Kai Tiate Kaye Gurita, Dri Kuan Kawu Tim, Ika Kuan Tim, Ika Kuans and Yetin Tim.
1: Hello, Ian Kim. 11 minutes ago, XKFM, the Maun and Ming, he and Molikit Aviki Gang. Bongi had Kola Jumperski ka Kolisi, ki Ganokaha, Cleveland, ki Johannesburg Kuna, Gyokuitagi Amakangi, he can inika ungakat, matagiat, ali u, Mogi plus like a police, he Ganukola gets it on get Trika Kundisa, ki Kanghi, yi Toka, a Pangaivi Kama. Ngwe tikhenki yunga ka tikang he o his ngai khatwa gyan ama uyim diartin ki ga chi khwang ma wa ki kong I mon hong ki sula ki ka ha wa group chi ngai ngi ngawi ki te he mini best taxi ki kang hi a wa lugalo ka ngi ku ki kum sele ku ki chi ha taxi khen chi khwen ki ge in ngi sa khui ta chi khwa fier tin gi hang ai hm ki sa kham ku ki chi ha gang ki ga chang ta chi khwen ai khaling ki mu le su tu ki ka chi khwa ki to michael mitseng Jeremiah Makutlo hengwa ki Elliot Musua ta I ati khai ngi kwik Island Rose of Gangai gaki ta ta tiwi sisi ka gigi kondisa o donor da kha ye ngati ski khong aka mugo o hsa ati khai ma thisang ama hung disa tu ki I khosui ngi mali ki gandi ya ng lak o kwi ngi ski kisalang la ha wa ngi ka wa ki khagin ki tu

kamete ke te mono se ko ntseka tue ile tre ke amogano te o bodi a ke sarati yafta kapunda department de tsara ne go jete ma go e frista tikiti e a ka te kwa no ntse ka 17 di kwa jwanga swiri na gata se ko nge jwanga se tle go di yama go nyetsa go he ka makino juro ki tikwe ta gana a ka te go stama se ko khara go ta ko a ntse ka a mukunda se ki 665 ka se go ta kwa di ang jonga he nyame ko se swiri na khwata Bloemfontein Boshofu Smithfield ta khono Boltfontein ski departemente a ka to kwano kwa di kwa ka sanje khana te ko wo ti khogo wo kwa ki a tsoji a ka kwa kya de ta tsoji mo ite kwa kanu khana nyam ka gwe a tsan khana a jwanga se nyama ko qeboti nga o jiki khana yam te khago khogo wo kwa a ka te khasi kwa moko kwa kwa ka ji a sun kara hi dino department de mu ta kono akwana jika nyama ko te tsoji a khata ta ko munu na ta tsi tamak e khama ngoji tsoji te ko khai gure ta ana ye din khwena Oliven Holtz Boski Centurion ka e ka nyama kwa ta twe twe de o mbapera kha mo ka tswano ya kon khwen a mbunga na a ka to kwano kana tsi ka tsan tsusa ha ku te kwana he anka oski ke bo kwa te ngi ku ngi kwa ta nge si bore kwa to kwano kha mo ka tswa khwena se ko ana kwa ngha RDP nguji a o moteto ha venu tsutsamgana wo pato ga tson khwenki ta khono anga o jiki khana te ko khwe a ta khono dwelam se ta tonka ko nei to ta ha khwe a mandata ha khwe a aki nei an khung ho ta ha a una machin machina ki ha khwe a aka to khwano tsiska khana tsoni sa polisa ko anga khwe ki tsukat ta nan khwena twe twe tena khana di khung ka o khan dara na ti a sie ko anga o si o polisa amanda ko ha o na ki si khara ti ti ya dau ji se ko kya mo kha khu ta a ki ha kha da ma r 55 ta ham ta ma kha politiki ya go tseo se tlase nako ana go anye khwe a umanda khwe a tsega nxa ga nxa de a nya mtsamska de go kuye teng go di khong kara ka ite him president dem Jacob Zuma a ama darana te AJ Gupta tsa a India ka go ike go se hisana te go e mo itukwana a ke o di komisaris a ne darasite go kumuti a ya urutin khano a go jiki amtama tsone sa ga to ka tin khata e te nye diplomat a ta go no ana go nye khwe a mo teto a kha mo di seta ja o ka di a Kingsley Makabela a ka to khano mo wa mandata han khwe na mo ko do ta si tsodi tye ke nwe ko mesare si a nwo ma ko nwo di go ja wo ko teng a ana kwa ina ta motito ji kwa kwa ko hanu a go di mo iko mo khata dino e nwe te him o ma o amanda ko dara si ko mo teng a jitama mo kha wi khata Makabeli a ka to kwa hanu tsi ka kha ntlebe kara to ka ko a mi te ve si am khoma tsamboronga ka tima si motito a oro khwatata Boris Ukhiri o he gom ku bora he New Zealand e khasu ane a se ko wina ane sija nyam karase se ko ngo khwata nge musubo Champions Cup wo kurise rabi kweki All Blacks kwa khakwa ane sija kha seis musubo na are ko wo kuri Champions ne a Frankrike a firen derta ga twen derta ka Christchurch ki winati darana ko sieti an kwa khwa wokri a sa tsamsiki nye khedin dertin sika ka etre ko kumoti ta khono 5-3 ji a ta khono yako na khurutin Frankrike ski a khwa wokri na ti tsamsika
Franker kanao anisija wukure driji tieko singeko go karate. Daf Reni ama firingwege ya tinya Scott Robertson ma akama ho tinki ya kwa tinya tinya kaite aki mwetu kwa anu anukomo wukure na kote hispani he kwa kama tingi kwa nasika. Springboko inyama go nisika kanao anisiki tako deko kaija kampion sika busi wukuri hea nisika kumka go Elias Park mki akamika boke kwa Englandi seta wukuri hea ada te ya haya te ubore khirikiri ngono kawana te bore hea 3 ire kwa amno ya kisika FM ki kikisa yenu.

0: oikhanchamui wasese wala wa dri ki xkfm yang yang am wasese kin oikhoka he ahanam kin hum ami fresto magumbu yibisi sin sikel na ya ke mali ne wa ke mali kan hum hana jango ke sidr african sin e on vocals bunga ke harare ke mulen jing ge tat satu hum skapling wasi on khamsin es a uhiin ya malik a hiplin wasi wuzla hm singbin hm kani sigun wa hm kahana gan em minister hm yi ko khamsin mali hina wa ke president hm yin he ko a khamsin u bango ke tia tia ina wa ke ngau hm yin he wa malin ka turu tu mandala ke es a uhi ta chungo gin ngau igge ta gaba ta wa kalang e ke malin ka ku khamsin u ka ta ya khue khoga hana khya mana ke malin kanghu hana u ina ba ke economy sing kai kam mai ni chu asing ka wish sim ko jalam ta minister ge hing ge ta ku ka hani kang ko e ta ke chibi sing kang hu sing ka panga ke malika kang hu zala ka wish kan sa tu hu sing ka ani ta ni ge ta a kham sung ko e ke malin kang hu hana u ke kama ngoren jing ku tsui kwa kapling ba si o hu ko nut alim tamana ka ong ke politika ka vi kwa ma mandala ka ong ni ge ta ku ti sa khama khwe ke o ku di wa ka he ka ka president Jacob Zuma ya sikama ka he ke hana wa AJ Gupta ke India khuna ma ke wa ka lin ta ka wi si ka ng ka wi si ke a kham sing u ke ngulin ka ng ke komisar sing ye ka ka ke sikama ka ng hotam ni ke gya ta senegita ka khama khuya yiki dom tak an aka ya ihi wa manak okenuri ngin ku tsi kwa ngku giga panga na wa ene ba kin ngori king kinsley makubela an de ki mandala ka prin na win ama de ki komisari sin ya kaka ta chika heveta ngku an khau kwa ya ki kham ke sigama wa kan aka statu ngawa ka he ya ki om makubela anang daki chibisi ka kotru kham sing u ka kon ama twagi kan ya daki kulaji thonu ya daki awa vitam tak gom ka hun ke olivin hauts boss ke sinchirun ya gani khuna kai kam ka ng ga ge ta tu tu ka yibisi sing he ke kam ng ring ging chi ga gyangulun ka ng he kama gani ka ng he kula khanum bongain gita angang da ki khat to ko quick khama khwe ke kula yan to da gi he a kun se khama khwe ko in khamam yi gita angang da ki in ko kam ngur ing ging chi gi gi angul ning ka ng da chung ka ng he mandala ka ngu a hana yi he wutwa ta yi ni de ko a da ban nawa ka gi tang ka ga sung ki ka ng yi gi a khanu hm o ka ku hir ka da ka ga ta ka wus gi a kham sung idan gi ya ti khon in khale ying he dolem ku agigat an kon em ta ya he wa chung gabe ka khoya ka o ge kalen e ke tu tu ya kya ta ngulup yi he wa machi ni machi wi agita an da ke i ge dat sa tu hum pulis a pling wi tu khama kwe kong ge chi si ka mu ku panga ta tu tu o hum ta khano yi ge o ga wi si ka tu hum si mu tu wa ka yi ta pulisa mandalak oge gani ka itu ke hanam ta tapalon tia tia ina wa ke r55 tennis ke ikola sim departemen de yin he wa kubang ke gani ka he wa frista ti ta peka he wa tin ina wa ke tin kui ke ngai me 17 khanes du ta ke wanam ka khachi de o ta konda ka wa ke an ya ke provincial ya chang wa season 256 ta kha na mi ka suku ge wona ngok te ga ta ko ehe khande ngol at jis ke wona wa Bloemfontein boss of Smithfield in oke Bloemfontein kunam department de ke ta ang da ke disatun ga tia tia ke fala mak o hm ke disong ya he ge ku ga hana o muku wona ta igi ta ku ge wona om ta disong hun ko zi ke akham sung u da ganin kang he kai ka thodong a thama khuya kang sin ta ahna uam falamak om ta zigita atni akon ngaying tisatu ke di song mukuwana ipringa ba yu o hana ni department di sing di song yangunde o I kong kam sung ke kanun sing kuriti maka pringa ba di song hana oyen em kaim ke dam kun ai tola si kogobe ke wala awa ah kanam da sam kun nem
1: kana te ke dri ek am ta ko se 5 minute nge kara hon xka fm siki no di amka go khawana ngtamska rado tece ten khwena te bore a ti qisara yafta ka punda kai tin khwena si ko qaye tina sire ani ta khono sire ajau ka ku ke a I ku ngu ke di qai a des na te a sedelke afrikanse onwikkelingsgemeenskap te qitina harare ki aki ha o muji tin kha khuji ngo qesi khana nyama te na tango ya miko jao kaita sa o khiesu o siri ani gamji tiko am kundaji o siri ango te ko qaqa iti kho ngo sung kara kun kaisa minister ye siri ka jao ko a ta khono president a thi ya de reserve banga di a ta khono o siri ka jao kon khwena aki hana sa o khiesu na ta si ko te ko qareti anango kana siri anatanya miko jao kai gore titi kle a ngo moko te ko ngom tino ngo siri kha khona siri aya ko jao kha tena an jao ka te siri jita mango tsaka kara jao kai tino su ekinome kubuna ko kle je kle ko kunta minister a ngo khoji a tsau ngo ko ye ko a kra tin si ngo kle khana kle te siri ji khana ngo kai ka tino ngo kunda jwa te jao ka ti khwe I kasak e an khana si khana ka mwoka kwa kwena waka siri a nyamoko teko wa veta. Politike ho kousa anakwa yukwe an umanda kwena a to kara kuyeko a kate si in nyamoko teko kuye ti ho he hong kara kate hi presidente m Jacob Zuma mdara si te sanati he IJ Gupta kuta India kakweki. Ngwe kama a ka tkhwanu a ke o di komisare se tama dara si ki ha khata no a khwe tama kha tsone sa te to kara ku iti e de hi khwe a kha ngu ji ja o kai a ta khono ana khwa hi khwe a ngo ki na ta ja o ko ku ngo kore ta kensli makubela a ka tkhwanu ngo amanda ko han khwe na ana si do ta ti na ta ku komisare si a ngod jaul kai a ana khai a mutetu ji tinji a twa tin ta ko moti deta hinu kaite hin manda ko o a dara a ku mo hireta mako bela a ka to kwa no ne nta ha te ko kum kum a me ka ho he khama swe te kwa ga no si anja ietv cmd kwana anu akwe amutitu a urokwa hita. Ano kote kun kwena Oliven Houtboski Suntorian ka khanadie tui tui ting ka omba para ka mwaka kwarako ya hin kwen a. Mbungana a ka tukwano khana kreka an kuwa kwa hi khana mwa tukwano an kwa tingri kungriku a. Khana a ka tukwano ka mwaka kwa kwa seko RDP nguje tama omuteto ha ana khoi no tukamzi ki ana a seko wopakara khoi ha no an khwena ti ko khwe a tonka kwe ta khono dwelam se tama kha no khoji a ha khwa khwe a nga twi twi he a seko ke an khung khung ta ha ana machin mach khwena ki a ka tkhwa no ke ka khana khom kala polisana a ka gwe tin ina moko huwe ngan khwena ta ngan twe twe tin khwena khana o khung kao a sie ko kharati anga o king noi polisa ki te ko polisa o ki thi ya dau ji se ko kya mo khita a ki ha kha dau ma r 55 tam kha boris u khere o ya department de tsara an ho te ma ko freestate ki a ka tu khwanu 17 ko di jwanga a khana se wo khwata ng jwanga si kama ki no joro kita tlo go di tsa akwe a ne ne suri si ka mo te khwanu si e khwata se amukunda si ki 605 and 6 ka wa di jonga nge se kapere na kwata Bloemfontein, Boshoffo, Smithfield, tahono Beltfontein ki. Departemente a ka tkwano nge se kaha kwe uho woku kwa khana kwa kate achuwe a iko kwa karako wota. Nchu sida mamu ite kwano khana kate kukagwe akunisa a jonga he tinga aski. Kukuka anka ite kuhano ikwa yamoku ikwa waka je ngutam zika haka anka dino departamente ama kam chuhe ya kukam maki khana yam karate kukha gwe dino akwana jitamaha kukaye kleka ajwanga si o te kukhara kukunghe a moiko churo eita adate ubore te khiri khiri ngon ukwama buri he akhiri kamnute XKFM ki kikwe.

ekska FM wonartin siwe ngay ni gara kem tsim tsam titima kum kam re kam tsari dri kam tsa ke dri ndir ta khamoni ta kem tsimbo tsim tsa titima ka ut kwa gusa ndir sam tsa fite ngi ke kam tsa ke DJ Paco e kam tsa ke forever young ke kala tsam tsim na tsim tsa wala ke ya kum kam tsa ham tsa tsok ngam tsa pro ngam tsim ke ke usika na ko ngam tsa rem tsa sing un tsa plani se um tsa sing tsa tsam sing ke usisi ke kala ke khwa ya adzala u khwa ya kham tsa khwa ya pasi u tsa sing tsa mane tsho adhinno ke usela tsa mane tsho a khamam tsa planis nga e om tsa wala sa hemam tsa mane tsa sing ka gawisi kana ta gawisi e kang a kon ham tsa gimtsa tsa tsa panga tsa gawisi ka e kang khamam tsa tsa jala gawisi ka e kang a to om tsa ya sing um tsi si ma kang a kala ka e pasim tsa opanga o tsi si kala ke ka e pasim tsa tsa ma wa tsa titis nga e e kala tsa a sing u gawisi ka e khamam tsa tsa sing gawisi ka ke jala tsa tam tsa pasim tsa sang ni ka ke tsa o ko um tsa sing um tsa planing ka ke ni tsi si ka e em tsa thika o gawisi ka e kala ka emsa akham akon ham tsa dim tsa pasi tsa sing o ka ke emsa chimbo emsa sing o ka ke emsa titia ema tsa mani tswa singa tsi si ka e kang kang jalam tsa mani tswa akhama tsi kang kai kai tsuma tsa wan tsa planis sing akon ham tsa dim tsa pasi tsa tu sing o ka usisi ka e kang jala o tsa sing o ka usisi ka e kang khama tsa wan tsi si kang do akon ham tsa dim tsa pasi tsa tu sing tsi si hm hei ka ke tsa planis nga e kala ka utsi ke mtsa thwi ka utsi ke mtsa kha ngo tsa utsi ke mtsa a sing jala ma mtsa mani tsa wa ka utsi ka ndo mtsa mani tsa singa ka utsi ka ndo ka utsi ke he a tsi jala sing da ka utsi ka ng pasi ka o tsuma ka e ka utsi ka ng pasi ka jala ka e ni sing wa ke a titi singa e o lo singa e ma tsi ke ma amani kwa wa da ka utsi ke ha tsuma amani kwa wa da tsi a jala a amani kwa wa da tsi a tsuma a van a planis nga e a sing ha ko tsi ka ndo a ke ne ma ke tsi ka a ko ng mi ke aku ta mami da mi moni wa nti wisi ke ka jala moni wa nti ka to mi ta ti wisi si awa asin u kana ta mu si si wa sa ka kika e kan sa ti ke sa ka ko au ti sa kala ko au ti sa ko nga ko a pa sa panga ti ke wa ka jala sin kan ko ti ke wa ka jala sin sin u ke ka e kan ma a ka e to a ka e jala a wan a plan wisi sen do a u ti ka ka kam ta so de ni ti ka ma sin ka gya problem ke mi ki ko ta mi moni wa nti mo ma kan ka le ma e nti mo mo jala ka le ma e nti mo ma ma nga ka le ma e nga wa ti he he ko ya mo mi ko ya jala mi ko ya to mi ki ka tsam ki de ti si ka na pa si ma sin o ko to a ti si ka na pa si ma sin o ko mo ka wa ti ka la ka pa si ta sin o sa tsam sin o sa wala sin o sa ti di se mo ni ko ko na ti ki sa ka ku ti sa ka ku sa sin ka na tsam si a ka no ti ko ta ti o no di tlhongwe kwa sa tlhongwe manira e o tsi tlhona fa stana tsi tlhoya sa jela ya sin tsuma ko se no rap sa sam sa fiteng nendo a DJ General a ge tsam tse kala tsam tsume wa thandaza

DJ General ngicamthi mtsafite ncindo ke camtsaki thandaza wa mtsafite ncindo mtsaki DJ General camtsaki xa camtsi mingi mtsawula ka gqhuma khamba le camtsari trigger camtsaki 240 ke chimbo ke xa camtsi mingi ka mtsa singi mtsa titi ya u tsaqwa ka usika na qonqo mtsa mtsa pasi mtsa tutu si u ka usisi ka e ka ngadzala mtsa mtsa so ka usisi ka ya to mtsa mtsa plani si usisa e mtsa dunya ta tsisi mtsa ka mtsa qonqo na qonqo awa mtsa sa qonqwi ka e awa qonqwa o awa tsala o awa qonqwa ya ke ka dima kang khama ka dima kang jal au ka dima kang pasha mtsa singa na tsomu sisi ko e mtsa asekala tsi o ko mtsa tsoa a qotonqo tsi mtsa singa na tsomu sisi aqaqa anqwa aqama aqaqa atoma aqaqa aqala ateki okuyo waqaqa qonqa ateki chike kampasi ka ojela uche kampasi kanto ama mchiwan chisi kanto awa asangai u kaki chike akang qonqo chi qonqo chike akang qonqo chi qonqo ma amanas ana amana festana ya amanas a chisi chika e ti hango to awa amanas angaya chika e e aqonqa e ka jela simga tena msinga na tsamisi o kwa asanga asinga chika ne ka qonqo ma sa tsene ka qodzela awa atata aqonqa wa ke chisi chika e e kang ya sen ka qodzela awa ka qoto wa ka qonqo ma ta chisi ke pasi a planet a u chisi ke pasi a festana ta a pasi a sing o ka ke amana ya qanga chika na awa amana qetsika na awa amana sa qonqo na taka watsike hapa si aka watsike hadzala a van aplani wisi si andua of a tono atung chisi ka kama a of ka toa a taka ya toa sin hika fa toa sa ngaki kona fa toa ama kake chie sa chala kwa kwe te ta te ma ak ngata alung sa kwa wala te ma ak ngata afustan kama tsike van ka wisi si andua wa ka ya asa chiki of afustan kankwe anda ki chisi sa akama a tasana ki aksa aka kankwe asana ki chisi sa toa sa aka kankwe chisi sa akuma taka e asana ki ka toa jala of asa ki toa jala ka toto a he a probir in ha chiki ka kanka a va probir in ha chiki ka kangwa a wa sin de ka gisin a jala a va wa sin de ka gisin a to a wa sin de ka gisin a khama a ta so chiki kang pasi a o chiki kang pasi a panga ma wa chiki khale mando of chima kang a sin de ka jala of chima sa da ka to a chima sin de ka chuma nam ta sin de ka wa chiki kang pasi cha kanka kwa uchi kang pasi mcha panga kwa mcha puru yina khachi kegi mcha chau chi kang mcha alung se chau chi kang mcha adwi ka ya sanga kegi ka dima jala mcha rambwan ta sara ikan ui gana chomu si ka chala mcha rambwan chua sin chi gisin ka egi ya gani gisin fu sin chi gisin ka egi ya o mcha sin chi gi ya gani gisin ka puru bier ka chua si wan ka wa chi kega nga cha mcha ki mana gisin ya e ya mcha atung ngana chika no aim tsasa bona chika na kam tsa tulung sa tsana mtsa sauna a tu khama kona daga tsowa tsike kang pasi ko tsowa tsike kang jala da pasi mtsa sin chika no no lung sa khama o mtsa sin chika no no fustan khama ga ke ni chike ma singa o chike ma sara ga tsowa tsike hi pasi ta ma pasi ma mangwa ali ka usisi kang ma sin chike sin o no so kang ma dia o chi usisi kang mtsa sara ga ka wa chike kang lung sa a chike kang khang ya a o chike kang ha kwa a ka kim chi ma kang pasi ya khala mando mchima kang pasi alung sa kabang kare mandwa teka e as e ka jala fa gas e ka jala asung ka usika na ta khri uta asang ne ka kini chike pasi kang gama o chike kang pasi mo ke am tsa sindim sa titi maga ukta kom tsa sam tsa fitin na ge tsam tsa wa dono ta tsam tsa ke hold me close am tsa fitin na tsa ke ex ke men kala tsam tsa sa ge usina mo kwa ka mo tsa sindim tsa pasi tsa panga ka e ko e jala tsa ka e kham tsa ka e tom tsa ram tsa sam tsa fitin na ang ngam tsa wa

XK FM 1 Retensiwe xinxeyeni ngara ke mthetho sifite incane yigicwa mtsha ke emaweni ho mthetho incane busake xa xa mthetho xa qhamela xa mthetho ke yigicwa mtsha ke C150 harmonic ke tshwishi kana ta ke tshwishi kana qona mtsha mtsha tshwishi mtsha sing ke mtsha xa mtsha e o mtsha wala xa em awa tshike mtsha pa xa panga nwa tshi a tshi tshela xa de tshike ka a xa mtsha tshike na ka pa xa xa xa o ka ke kausi xike mtsha ngo tu kausi ke mtsha xa mo mtsha mo ni tshwa xa xa tshwishi kana mtsha mo ni tshwa panga kausi kana wa ta ka wa tsam singa e o wala singa e yin khachi ha o hika pasia a yin khachi a o hika jala a yin khachi a o hika kuma avan atiti a pasia kha bere ga chi ge jala atiti pasia a u jala chi ka kuma a nsin u ka ki amani kho khaya chi sikan ro ta ka chi ya kha ma amani kho khaya chi sikan ro ta ka chi ya jala amani kho sing ghi u chi ya tum pur bier o chi ya tum jala van a planning to ta ka wa chi ya chwa kha ki ka wa chi jala sing u ka wa chi ya chwa kha ki ka to a ta pasia sing u ka ki amani kwa ka wisi sikan do amani kwa kha ka wisi kan do ta jara a te chi sikhe a ngo tu o chi sikhe a kan a wa pa sha sing ke u ka ki a kam sing o a wala sing o a ti ti chi a chum ko a wa ti ti chi a pa si ko a pa sha kham ka wisi sikhe e to a pa sha kham ka wisi sikhe jara a pa sha sing o ka wisi sikhe chum a wan chi sikhe no kan a ngo tu chi sikhe no kan a kan o ta ki a sing o ka jara a panga ka e chi jara sing wan kana chi khaw kana chi ka i ge a ko tu wa a wa a kan ko ai o a panga chi ki i kan chum a tu a ngo tu chi ki kan jala a titi pase a jala ap a kan chike he kang a kon he au chike kang to a van a cham sing to a o a titi sing to a ta pase a sing amani kwa wa ta ka kama a sing amani kwa kre chikan to a ta ka wa chike ha jala a van a chike a sing to a chwa wa sing chike sing to a jala o fa sa chike sing to a jala a kri u chikan no a fa a kama wa chike chikan na ta fustan kama ta ke ni chike ma sing ta ka chwa jala mi chike ma sara ka chwa jala mi ta mi mani wa ki khala e sing u ka e kang pase a mi o sing u ka e kang jala mi au ka ikan tua mi wa chi si ka ang ngo tu chi si ka asang ka kwa a kan ku u chi ka apanga cha wan chi ka asang ka tu jala a kan tu mu si si a khri chi kan do ta ma kre ka a kan ku cha na ta jala ka a sing u chi si kan do ta to cha ka ka ta ka ya sing ka tu jala sing ka tu pa sia a tu wa tu ko na a tu na chi kan do a tu wa tu ko na a apanga chi si kan do ta ang ngo tu ka e ikan ka ma ang ngo tu ka e kan jala a nam sing fi ri ri kum kum ti kum ngum ngi ram ta sam tu fi ten ke Jai rasa lak samsa. Lord, I pray.

Xka FM 107 nxike nehara ke mtshamtsa fita ncindwa ke gicamtsa awa kunzima wathandwa thando ke camtsa ke kunzima umtsafita ncindwa ke qala camtsumela umtsindike mtsa wala ke gqhuma qhamela camtsa ke firi camtsa ke team monitor ke qala camtsumela ta mtsa kuma nqa wishi ke mtsa qhuma tane awu tsaqwa ke qonqa mtsa ke mtsa sinqa wishi ke ndo umtsa saka wishi ke ndo umtsa panga ke wishi ke e kang he ke khama mtsa chike kang jala u chike ke he ka mtsa qonqa ya tsikhangwe komtsa khawonwa tsikhangwe ya khangwa tsikhangwe ya fustan khama ka ke kawishishi ka e ka ngtsa ngoto awa tsijela singi mtsa ngoto o mtsa atumpanga ka e ka ngto mtsa mtsa tumpanga ka e ka ngjala mtsa bona tsibishishi ka ndwa ka ngamtsa ke mtsa pasi mtsa sing o ka de makang o tsijela se o ka de makang pa pasi mtsa mtsa kham mtsa khangwe ka e ka mtsa ngoto qwa mtsa khangwe ka e mtsa ngoto wa tsibishishi ka e ka mtsa sing ega khamtsa chiseke mtsa sa ega jalamtsa chike mtsa kham singe ga ki mtsa kala a banga ka e ka ntsuma mtsa ramtsa singi ka wisi ka ndo awa ko e mtsa sim tsa wana o ko e ka na tsam wisisi mtsa sa ka ngui ki ka ka na tsam wisisi mtsa sing gaitsi ki ka na tsam wisi o mtsa first time khama chike ka mtsa a ngoto o chike ka mtsa a tum sing o ka ki kum sima ka nga chi jala sing ke pasi ka banga ka tsim sima ka nga chi jala sing ke pasi ka kham ga liwan ka wisi ka ndo a ko ngai ada ki ni ko e ha ki ka ki tsa khama ko e ha ki ku khama as o kawisi kan do ata afistan kama kagini matu pungsika e matu saatsika e matu fistansika e kamatu sengsika e takawisi kan do awa kaya asengsika ka chok chuma aga kainda ke kana kamusisi jiwa kaiti gising o jiwa watu chi gising o jiwa kam chi gising ngang apang at a ngsing o kagika di makang at jala sengki aga di makang pasi aga kana kamusisi takawisi kan do awa ko ehe kang afistan kama kagini ko ema ke kawa o ko ema ke jala mangwatu chike wasi jala sung mangwatu ka e kang pasi ambi mangwatu chike kang kuma mangwatu chike kang to mi na pesi nge kam ka wisi kana kwang hamsa deke sapa to wa e wa nujia e imcha ak ngang ngang nujia imcha abakani ngwa awa imcha sung u kiki kam musisi ya e he u chike sing imcha ki sung u chike sing imcha ki kang ua u chike sing imcha tani ki imcha titi imcha ki morsala chike sing ka ngamda ki imcha jiwa wala e khabari ki titi ya e kam chike kang jala ki wala e ngoto chike kan jala kitite sing uchi sing uchi kan to a ke titi ai kham chike a sing kan chuma awan a titi sing do ta a uzala ya ng kha bre ki titi an do ng sa ang ke ki chike kan ang ngoto uchi kan a kham ira chi a tu pang ku tam ku nam do sing ki ko e awa fustan kham chike sing o awa sang ke chike sing kwa he gi a au ka gen no ji problema o ka kan kwa he to to a awa khichi sing kan do ta a fustam afistam kristan khama ka ke chike mang hotu e o chike matu panga e davan kana chi thwa gya mana ya e e hang hotu ngawa chisisi ke e hatu ya hang hotu ngawa chisisi ka e hatu ngkri wan chisi kan dawa apa si akham o aguli ta chike kang chuma o a probier kham chike kang to a ta ka e ka tla jala a athisha ka ngawi ka wisi kan athisha ke ka chinji ka wisi kan dawa ta ka wa kang ku ka e kang pasim sa fustan khama o ntsa sindike ti khang kana tsamo si ha khang a o ha khang ngawa a o wa sin na a o ya no age kharapu ta ko itsa facet ya itsa wa sing ta tana wana kona ke ka khola si ta tana wa sing de ke kona ke tsa kham o ko itsa tana wa sing ta ke ko e ka ke ka ke khu khama ta tsa du tene khama ka re khitsi tsa tsa du tene ho jela tsikai tsa tsa du tene tsa wa tsikai mon ka wisi sa wa ko e ka lung sa khama a o ko ya fistan khama ka ke ntsa ngotu ka ya ka jela sing o ntsa kwa ti ka ya ka jela sing ta tsikan ro ka ko ngam tsa ntsa pasim sa panga chike kang a o nga mtsa tswa ke tla tsam ke chike kang a o toa mtsa o tsuma tsam tsa ke tsijala sing ke tsoko ka ka na mo sine ka o sikang ba mtsa lung sa khama o mtsa fistan khama o mtsa sang ka khama a wa o kunwa tsi tswa ke maniria e he tsi tswa na fistan khama a o kunwa mo tsi tswa ke maniria e he ha ya amanga o wa fistan ke ke tsurtsike ang hotu a ang hotu tsike jala a ang hotu tsika e kang pasi ang hotu tsike kang tsuma a ka wisi kan do awa a pasi a sing ri u ka ki tsike tsho kong ko tsi ki tsinji ta mar ko e a fase tia a tene dide tene wa jala kali mandwa nam tsi ni ka wisi kan do a kham jari msa pasi msa panga ka e kang jala msa msa panga ka e kang to msa nam tsa msa fiteng ngene ka ki kam tsa a ki kala tsam tsuma e a wa jehova wa msa sada ki zwila a kam tsa ki kuma ni ke wala ka kam tsa de ki firi kam tsa ka ki fiertinu ni te ki tsimwa

ka FM Martin Silva ngiyini ngara into samtsa futhi ngcindo ke gicamtsa ngiqala cama ukuma emsethe ti magqimi khama khoya xhamtsa ke phiri cumtsa ke tontu na monita ke chimbo iqala ke kawishis game tsa khwa ucanqona tsa pura khamtsa ngwe shi iqala mtsa khwa tena nyaho awumtsa khora konqa ke kawishis ke ipasim tsa thwe u sing khama khoya kawishis game tsa khwa o khamsin o kamtsa sing qala ke ni tsike wa ka ke tsike ka tsela khwa u tsike ka tsela khama khwa mtsa sing u tshishis ka e kan ka e tsuma mtsa ka e tsela mtsa ka e to mtsa wa mtsa planishing ndwa tshishis ka ndwa ka mtsa sing u te ke mtsa a ngotu ka e kan tsela mtsa mtsa ngotu tsike ka ntsuma mtsa mtsa ngotu tsike e kan he e to amtsa van tshishise ka eka tshikho tshishise ka amtsa along sa kopa simtsa hostano ka ke ne ka wisi ndwa a tshinga wa manirsinga e ya ipasi himtsa amtsa hostan khama tshi o amtsa kham ka wisi ka ndwa ha se u ka ke ka te ma ka ngja la tsa u ka te ma ka ngtsuma amtsa amtsa amtsa tswa wa tshi ipasi amtsa along sa khama o tshi ka ipasi amtsa sing kalia o ka ipasi amtsa a ngwa to ke tshi jala sing o tshi tshi tshum ka in e ka a jala amtsa tshi jala sing ka a to amtsa ma amtsa ma ni tswa sing wa planisi ndo ata makere ha van tshi ke ka tsawa ka ne tsamo si si a ngwa to tshukwa e wa gomitsu o jala tshi ka na ke khwa a gomitsu o to wa tshi ke tsawa a van ka a tso jala tshi ka no amtsa sine ke ka wa tshi ka na tsamo si si ka tsa ke mm ka e ka na tsamo si si a ngwa e to ta ni si khama khwa ke mtsi ma ka e ma ke o mtsi ma ma ke ganga tshi o mtsi ma panga tswatsi ke mtsi ma ma ke khwe tswatsi ke ka u sika ndo a wa ko e ka kha a tsia o tshi tshiwisi ka na ka kang tani a ka wa tshi ke tani tsa a pla khama khwa e a tso ngi mtsi ma kang ba si a wa khale mondo a fa ka o khama khwe ka tsike ke mi mone o ha da tshi ke ke ko lisa mi mone o ha da tshi ke ke ka mi mone o ha da tshi ke ka ke khomi ka u sika ndo a wa ko e a long sa khama o a gul khama he wa fistan ka ke ka jala si o ka nga si o ka tshumsi tshike ka to go a tshike ka jala kwa a pa sha ma kere ka u sika ndo a he ke awa pasa jala ka wisi gandwa he ke khu avan ka ya tso jala ka he tsuna chi wisi gandwa ta sene ke ka wa chi tani ka wa tsa ke problema e o wala e o chi kisim ka ya khu a ya u ka khama ko ke mi mani wa ta chi ko ngi ko ne se mani wa ta chi ke ti khama mani wa ta chi ke ke khu khom ta ka wisi gandwa wa a long sa khama no first time khama ka ke chi ke a tu ko ka u chi a ngo tu ko ka a tu chi jala kondisa of a tu chi tsum o kondisa ta ka wisi gandwa wa mtsa pasim sa sing o ka ke ti ti ma e o fola e ma mtsima kang mtsa a ngotu mtsima kang mtsa a khamsing de ke kwa e him tsa ke tsawa kwa e him tsa ke khwa mtsa pa simtsa sing de ke tshisi ka ndwa awa titisa e a pa si apanga tsi jala sing tshisi ka e he a ngotu awa a ngotu tsa tsana ke ka khwa a ngotu tsa tsana ke a titi nka tsuma a tshisi ka na a kontra a tali of a kontra a qeqe de ke problem e ke ya u tshika ke tsho khama kwa u tshika ke khu khama kwa tshinga ke ke khu khama kwa tamko ta ku ngwe tshi a ngotu ngo jala kwa wa tshoka e a tu tshala sing nka panga ti jala sing wa tu ti jala sing nka nga ka khama tu ti jala sing nka tsuma a tu ti jala sing ngo stan khama a tsinkwe ka tshisi ka wa ke a sing tshi ka to a sing tshi ka jala a sing tshi ka tsawa tshi qhedi ka na tsamo shi shi a gulu tsa a tu bona ko ya golo ya wana he tshi sing ka khona ya jela golo ka ya wana tshi sing ka khona ya toa ya tsuma a ta tshi ka no mtsa sing mtsa didi ha u tsekwa ta sa mtsa fite ngane ke ya ngeka mtsa was saved by your love mtsa fite ngane mtsa sa DJ manje wa tsamtsa ke tsala tsam tsuma e ke ya excuse me o nartin tsiwa ngane ke fire ke tsamtsa ke ke sisi ntula monitor.

Exka FM 107 nxa ngiyagara mtsasa mtsafita ncindwa ke ke camsa ke qala camsa ewa sukamir coffee wa DJ manes ke camsa ke qala camsa mtsati tume ka gqhamu khamwa camsa ke a fire camsa ke nxa ndiyar tega mani ta ke chimbo mtsasa ke qala ka wishi ke mtsa gqhamu cawa ka wishi ke mtsa gqhamu cawa mtsa pa simtsa singi ka wishi ka ndwa nxhamu ka ewa ka jala sewa mtsa o kuyo mtsa titi ya ko ngam tsiri mtsa pa si mtsa singi ka wishi si ka e ka ngjala mtsa o mtsa kham tsike ka ndo mtsa tsike ka ngtsuma cha ukawusena pasim cha sinka ke mtsamani tswa a khethi tshi kandwa ta makre tshi tsake mtsa tsim tsamani tswa khaya ke wisi kandwa ta ka jala khama wan tsa titi a kon tsa mtsa tim tsa pasim tsa sin u tsike kang jala mtsa mtsa khai kha u tsike kang to mtsa mtsa sin u ka wisi si kai tsuma mtsa ram tsa pasim tsa kham tsi jala sin om tsa panga ka wisi si kai kang pasi wan tsa kam a kon tsa mtsa pasim tsa ka lungu sa tsike e kang a pasim tsa ka wisi si kandwa ka em tsa qala a kham sing awa tsi em tsa tsho khon kwa o tsi em tsa dedi khon kwa o tsi kang tsa a ngho tu kwa ka wisi si ka e kang pa sim tsa panga o ka wisi si ka e pa si kang tsa o kham sing wa tsa dedi lwa o tsa wolan lwa tam tsa pa sim tsa panga ka wisi si ka e kang ka e khamam tsa ka e chimam tsa o ka e jalam tsa wa tsa si o tsi wisi si ka e pa sim tsa tu tu o tsi wisi ka e pa sim tsa tu tu khri ni sing o ka kem tsa dedi ma tsi em tsa o zala wala em tsi tim tsa dedi ma tsi ma tsa panga khale ma em tsa dedi mam cima mca kam singa wala singa FTT sa mam cima kam ca khabar kita mca titi wan ci si ka e he ang watu o ci si ka e e kang akwati a ci nga wa ki menir ka e khri kam khu kum ka ho kam khu titi ka khri da pa sa sung ka ki ang watu ka e he kang khama a ang watu ka e he kang jala a ang watu ka e he kang cuma a wan ka si si ci ka kam singa sing ka ka cuma sing ka ka jala ka na ka mu si a ka ka ka ci da ki mci nga ma ci ki ku nga mi o nga mathe kwa tsami mchinga mami tsakwenga mchinga mami titi kwenga ra ka usika no wa ga tsike a khamshin tsi o a khaitsi he a fustan tsa a khamshin tsi he ka jala tsa a o kwika usika no wa panga ka usika no wa ta kona ka fustan khama dagi tsike he a ting he kwa ka u tsike ha fustan khama kwa ka a wa kon he a tsiga dagi ne tsike mo kwa ti e u tsike mo ngwa tu e ta tsi usika no wa maniria e ha nga panga a panga ngwa o maniria e ya ha khamwa tsi khanyi o maniria e ya nga sin he a kwa tsi a tsho a tsho a tsho ka ya ta tsi usika no wa a lungisa ka ila ka ikala ka ya sing alung sa ka ikala ka ngang ngotu alung sa ka ikala ka ngma a wan tiwi sisi ka iha pangachi hika kwa jala a pangachi hika kwa ngma a am huni ikha tene wa ngka ngtiki ni mupasi ma machinji chika mupasi ma o jala chika mupasi mo toa ka wisi sika mupasi mo huma ka wisi sika wan ke akwa chinji ka he kwa ngotu chichi dole gising mtasini ki kawa chike ka ngang a o ta a ci khisi ka tswa panga a ci khisi tswa jala ta pa si a sing o ka wisi ka ndo a pa sa khu ka wisi ka ndo kham sing ka ke ci mi tswa kwa kwa o ci ke e mi nga kha ko mi ma sing ki ci kang jala o ci kang tswa jala na pa si mo chinji ci wisi ka pa si mo dola ci wisi ka o ci ka na ci ka na ci tswa a ngwa tu o ci ka na ci tswa a kwa ti o ci ka na ci tswa a ti sa ka e nam tsi ni ka wisi kan do awam tsa sang hi ke ke kana tsam si om tsa tsin tsi om tsa panga tsi ka tsa dzalam tsa tsa ngai ke nim tsa a ka kwa ti tsi kana ta ang ho tu tsi kana ta ho to tsi kana nam tsa sam tsa fiteng ngai ga ke tsam tsa ke wala a kham tsa ke ke firi kam tsa 24 ta khamuni ti chimbo a ibtsa ke mo ga tsam tsa ke nguwe

ska FM 107 nxike nehala ke mtsamtsa fite ncindwa ke gecamtsake uyimanqubuye ola ke ntlontlamtsa ke fike ke camtsake ni khinfiar ta ke chimbo mtsingimtsa titima ke awuceqwa ke wishana mtsa qoqwana nga da singwa ke ka e qala ke mtsa angcodu oko ite qala ke mtsa singu wa mtsa planishing a in mtsa pasi mtsa tua mtso tua ka wisi sika e ka hem tsa a qhi u ka wisi sika e ka mtsa ang ho tu ka wisi sika e ka mtsa a kham sing a pham tsa dim tsa pasi mtsa kwati o mtsa panga chike e ka jalam tsa o mtsa panga chike e ka tua mtsa mtsa sing u chi wisi sika e ka mtsa mtsa o mtsa qhi tu chi wisi sika e ka kham mtsa wan ka wisi ando awa ko e ang a sing kham tsika no o e ang ho tu kham chi sika no a qhi u chi sika na tama kare he a qhi u chi sika na tau jala o a qhi u chi sika na taka tua awan ka wa asin tawachi ke akwa asin tawachi ke ke chikan kawmi a anjo tu maniria e ya a a kha manno ka wisisi kan do anjo tu maniria e ya hm a to wanno ka wisisi kan do wan a planning do a tsiwisisi ka e akwa te tsiwisisi ka anjo tu a kama dir a ka kama dir chi ke ka asin ha ko tsena dir tsiwisisi kan apa nga ko tsiwisisi ka akwa ti ta atitin do a ta holan do a ta chi ke ka a jiwa panga u chi ka a jiwa u jala pa sa asin ghi u ka ki ni mo tso tu ka chi ke o mi tsho ku ing o mo tso lu chi ka ku ing ngami ta mo pa si mo ma kere ka u si ka na mo pa si mo jala ka u si ka na mo pa si ma sin ghi u ka u si ka na ng khai ke ki ti ta ti ma ma u jala chi ke o hola ti ma chi ke a kha ma mi ti ta ti ma chi ke a tsu ma mi van atitin do a ta a holan do a ta a breke ya ke moniri ya ewa moniri jalasung uzala ka ke nka ewa ka jalasung khamtu ka usisi ka ewa ka jalasung motu ka usisi ka ewa ka jalasung ofa kwati ka usisi ka ka ngapanga hika tua a apanga ka hika jala a tapa si apanga chiki ewa ka jalasung motu chiki ka jalasung banga chiki kang a kuma a turbir chiki kang a jala a motu chiki kang a kuma a ya tua a wan ka usisi kang doa ka hamsa di mtsa pasi mtsa sing uta gini wa mtsa sing tawa chi mtsa a tuisa chika na ki ka chinja ko mtsa sing tawa chi mtsa a purbir ke mtsa a mnawi ka usisi kang doa sing koli tima mtsa a chukama nga ka usisi na sing koli tima mtsa a au jala kama ka usisi kang doa wan ka wa kwe he a sing ka ki chiki a kuma a u chiki a jala a apasa a kam sing chi usisi ka ega na kamusi kang a tuisa ka wa kana kamu si si atu sa kau jala lu sena kon ham sena cepat sim cepat angga cing e om cang hotu cing e ka e kumam cang cang kau di cing e ka e hikang kamam cang hikang cang gulit a kang cang kam kang mtsa ga o kang kwe ka e kang a pa siam tsa o kang kwe ka e kang ha jalan mo mtsa na tsu sikana wako e asin tawa tsi a tu sa tsu sikana ki ka cing jala a kang kang mwa tsi dang ngeng e ke ya kana tsamu si ka tsawa kana tsamu si ka kua a na tsu yana ka mtsa sim tsa titi ga wka kwa tsa sam tsa fite ngeno ka e ge tsam tsa kala tsam kuma e a kon ham tsa tege satar tak di fir di julai tu di sin sin tunam tsa sam tsa fite ngeno ka e ge tsam tsa a wa rea mtsa long tsa sa ge kimu na da tsam tsa ki ex ke fem on nartan siwa ege ni ha

0: Xka FM 107 xinxakene kade mntu sami sobethe ncendo kake camtsheke xala camtshumaye akuhamse ke mntu sindikile fifi camtsheke ahmanita ke chimbo mntu singixala ke mntu qhoma tani aqhoma kawisisi ke mntu tani agqamca ncomtsa pro qatsha lesinike mntu ukhola ke ngqoqa qwa mntu sindike xala camtshumaye sapatwa mntu titi ke aqhamse mntu sai twiri mntu sami ngumini tangi ke namba sindike driri mntu titi ke sami ngumini tangi ke aqhonta le dikwedam ke xala camtshumaye namba sindike mntu ukhola ke ngqoqa qwa kawisisi ke Mpanga kausi siki atsumaa wan atikin doa o awalan doa ta atu chike ikang jala anho tu chike ikang tsuma anho tu chike ikang jala ta akham ta atua mua chik neng neva atua ta na akham chik neng neki asin kikan ekta musik o walau si problema atia au problema atik dia ta anho tu kwa e ya kawa resta kan nga anho tu kwa e ya kawa Kristen ngaji gising, wow, kasar sang ngaji gising. Tak titin dua, tak awalan dua, tak kabrik ya, ya gitu ke, awak jalan sang kabrik ya gitu ke, kang pas ya, kabrik ya gitu ke, kang cuma, macam sih karena ang waktu, akam ke ikan tua, tak ada apa ngah ke ikan jalan. Nanti sih karena cam walau sih sih ke, tua sih jalan, cinci kau sih karena, tua jalan sih, ngawi sih sih karena, tua jalan sih, cinci, tak apa ngah ke ikan jalan, apa ngah ke ikan kama, apa ngah ke kang cuma the chike he akang ajala au ka chike ka ka tsa phama a ke nemo tsa tu tsana ho mo tsa tu kang tsana mo tsa tu panga tsana ta ma tung ngwa ka e wa ka jala sing ma tung kham ka e wa ka jala sing ma tung panga ka e ak mo me o ka ang ami ta ke usi anwa a long sa khama ta fistan khama ta apanga ka e he ka ngwa tsi jala sing ke a le tsi usi ana tsi sing ge ntsama ni a singa ka usi ana ntsama na panga ka usi ana ta ka wa tsang ko e ke ka na tsa mo sisi a tsala a tsi e o tsang ko e ke ka na tsa mo sisi a kwa sanga wa ka ngwa ka na tsa mo sisi anga khama a tsi ya sing ngai u a fistan khama ka ke tsike ka ma kwa ti u tsike ka ma ma guli ka na ba sine ke tsang ko ka na ka ja ka lo sa a ka kon ka ke panga ka e wa ka jala sing nguli ka tsike e wa ka jala sing a te tin wa ta kha bare ke ya ke tsike ya amai ka jala khabari ka gitsike ya singi ka jala khabari ka gitsike ya sa he ka wati jala singi a akham he ka wati jala singi a aguli ka he ka khama a wati shigana akham ko ka wati shigana ka apa ngi ka ka ta ka wati shigana akom kham sirim sa guli ka ka yawa ka jala sing om je kham ka yawa ka jala sing sing ka ki mja chinji ka wishigana wa ta banga ka chumsi mja chinji ka wishigana ta banga ka jala sing amna sam sa fiteng ngana ki easy free ka wa sa fiteng ngana ki a be mine ta sare kala tsam ma easy free ka tsam cha
1: I know you don't know me well, but I've got a feeling.

0: Ya ke ke tshike kang a aphanga kwa ka tshike kang a kham kwa tshike o tshike kang a ngwa to kwa tshike sing ka he a no da kha wan tshike a sing ka tshodzela o a ke sai ka tshodzela o a ka ka tshodzela a mutu a tsuna tshisi ka ndwa a mutu a tawa ka wisi ka ndwa ta aphanga ka e e kang jala a gqomi tsa nwa ka wisi sika e kha ma a u nwa ka wisi sika e kang towa a wan ka wisi ka ndwa a long sa khama ta a khingi u ka ke tshima qala kang ma aphanga u tshima qala kang ma kang o tshike qala he man ho tu uchi kala ma o mo chi man kana chi chwa ka bisle ti cha chi ki chum singa e o an ho tu chaka wisi kana ki amani kwa singa chi ki kang a khama fa mani kwa khya chi ka e ta ka ama kare ka man chi si sa wa alu sa cha chi fa tu cha chi ki ni mi chwa tu chi kana o mo chwa a kham chi kana o mo chwa panga chi kana o mo chwa gulu cha ka wisi kana wa ta ka wa chi ki a ama kwa o wa a ya ta ko o wa a ko nghe a ka ki chi ki ma panga e ta chi ki ma ho tu e man kana chi tswa gya nka ya nna kana tsa musisi o wala usisi ya ya ni si tsa tsa ke ne motu panga chiki o motu kang chiki o motu ngum chiki chika no kang a jala a da chi shi kana kang a khama a da kang a panga u kang a u jala tsa ke kala tsa mka ita chi shi kana baba sin ha ka ke ko e ka jala a sin ha ka ke ko e ka pasi a panga ka e kang a kang na panga ka e he kang a tsuma a panga ka e ka u shi kana a guli tsa ke titi sanwa da chi shi kana a khaya nda ke pasa a ma kare ke tsa tsa yo wa sin ha tsa tsa ke titi sanwa am the sigi wala ke out ko akam sa tiki fevi kam sa ke sim ki moni ta ki chimboi am the sim sa tiki ko ta kam sa sam sa fiteng ndo a he nomina a kam sa wa mama wa sa fiteng ndo am the sim sa kala kam chim sa kwa a kam kam sa porong kwa chang a tiwa ke wale a kam sa ke ko mang chim ka he wala a wa siziri sa wa sa porong kwa ko khau si dam sa sam sa fita ta un nom sa porong ki jang ki kala kam ma e
1: ekka

ex ka FM unartin siwe ngaji ni karam cisa. Cepat yang lain doai nomi nagi kamca wa mama cepat yang lain cisa. Iku mana kamca tidak dalam kamu ke kamca. Iki five kamca ki three and two nak mana tadi kalat kamca main. Ya kamca program acuan cisa sendiri kau sih gaya kamca tidak kamca kau kalat kamca awam cisa. Sen hi ke kamca alun cisa kau sih sih gaya kamca atama kau sih sih gaya kahat dalam cisa oke yang kamca awam cisa tidak doa. Tapi cisa kabar gaya ki cuci sih sih gaya dalam cisa. Cisa kabar gaya ki cuci sih gaya kamca. Wan cisa ang waktu acuan awa agulik ah kau sih sih gaya kahat jelas sen ang waktu gaya kahat jelas sen. Wan cuci kan doa kahang atam sen. Cuci kan doa kahang atam lagi kan atam sih. Tawas sing hai tegeni kuang masing da problema giami ki kuang masing tegi kula giami ki kuang ta pasi masing u kausi kana uma pasi ma panga kausi si kai e kanga ti jala sang ki mi kwa mang ho tu kausi si kai ya ti jala sang ki mi kwa wan apa nga ti si kana da afristan kama ka dan hai tegi ti ki kana kamu si si u ti ki kana wolo si si ma ma kwati a wa ma afristan kama ka ki ti ki he jala mi ma afristan kama ka ki ti ki kanga jala mi dan sing ki ki ti ki apa nga singa ke tie ma gulika singa ke tiwisi sike a jala a wa titin doa ta a wolan doa ta a ngotu tike wa tijala singe a kwati tike wa tijala singe a teke he a singe ka tuwa jala a wa ngotu ke ka tuwa jala a tuisa muku tinji ka wisika na wa tuisa muku ngawi ka wisika doa ka panga ka e kang jala a panga ka e kang kai toa a wan a tuwa a tung tijala sing a panga wa tung tijala sing a au au huma tiwisika doa a kam sing planya e he afustan khamati of akamsi inka e he kang to a akamsi manira in ya hi tuma au manira e ya hi jala a ta kawis kana kang an ho to a ti tian of kawis kana apanga wala no ta asin hai khamaka ta apanga ka e kang tuma ta chi si kana wa asin ka ki atwa ka e jala a wasin ka ki chi kang tuma a wasin ka ki chi e to a aku na kai kawis kana wa ta ama kare he ka aku na kai kawis kana wa ta au jala ka aku na kai kawis kana ta kang tuma a wan ka panga kan wa o asin kai ka konan an hai tigi ne ka ang ma mangawi chi ang ka ma panga chi ga o ka mo jala chi ga ta tu ke yo ka jala sin ga panga ke ga jala sin ta ka wa chi ke ka nga chi kem se tro ka na tum sim se panga ka i jala sa sa panga ka i to am sa ngai ke gi ne ka na kam sa ga ka na kam sa aguri ta ta ka wa chi ga chi jala sin kem se ka ni kona dam sa kam se chi ke ka to ka ye ke wa chi mchagani kuna kai jala mchagani kuna oka itoa mchagani kuna hikana ka mchangu watu heo mma kana walo sisi mchangu nka chinji chigisim mma kereche chigisim chinji chigisim nka panga chige hewa chijala chinji chigisim nka mma mchakwa au jala mchakwa nka kaka bietera mchakwa kuma mchakwa katoa mchakwa nka jala mchakwa takawisi kana wawa titi pasi mchakwa o chike kama pasi mchakwa panga na mdasa mchakwa ngana kia kia mchakwa world count crazy mchakwa ngana mchakwa ladies ama kama mchakwa kala kama mchakwa kama mchakwa kama mchakwa kama mchakwa fafi kama mchakwa ntona kama nita kia chimbo kata chiwisi kana wako mchakwa alo mchakwa kama chiwisi kana wako mchakwa fistan kama kaki mchakwa atu chike kama jala mchakwa I'm just fitting in doggy colour some gay. Your ladies are much amsa. Don't come to prom, get done, get a game, said the game, the chocolate, the fit, the some supper.

0: Klik skakel ster 120 ster 355 hash. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Ke tswa kundang wa a gama wae ta qathi ka khololololo ta u cupu qathi nqole kanta ta qade ta qata a tigitan ja te de dibe kuna tigwe a qata ne choda nqo guda ntuna nqo nqanqe choda dum qatuna da nqa mta phaka phaka tuna da nqe choda nqo gang kan kan choda u thamta sheka nqo da na ta ka tubu shi na ta ka ka shinda ka kham kuya shini ye gama ye ji mama twa ba ni tsaude khaba ga tsaude khaba o tsaude mawana ah ka twa banga kho shin wu shi jang shin na jang sekita u dibita chipe papala yenu o de khana wa ta praga praga ta tisa de kana wa ta ah na da rena ndo ta sa tsa tanga da khane kwa kwa khuse ya ta ko de khane tsota gbe kon ga ta ke kan da khane dibi wa ko e gbekeke ta ko ndi tsok tsok ga khane tsata ko ndo kwa da khane tsia ha me ngo da khane tsota u khama ko ta ve ka sin da ngo bo sin na ta sin da ka tsu ta ya se ga ne wa tsu tsu ne wang ta talalang ne wang ng chua kang ng khabita kake a jukula kwa chuta ngo de da no khache ko to da chuta juwa kamdule jugya he wona ke hando ata ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tu la tabata dibi ta kuchi phaphala inga he wona ke ta nge kamnwi ngambe nge qode khanda ndo ta utkonka tande khe khololo ta uga ya ya kau nak kandu tak? Hei dengan kandang dengan kawan kawan kita tawa kita tadi tu, wala kita kan kita tawa kita cik tu, wala kita kan tawa kita cik tu, wala kita kan dengan tadi, ya, kau ada kan orang tadi tak? Ah, kan dengan jilam tadi dengan kan ni, macam kau tu kata kau lah tak?
2: Kami cakap, mohonu. Seis het am tako 24 ga minute nge gwa norten 7 o 9 xka fm sikino program ditango di komwe tati swa de twat ga den ta ko malois mkomba de swere ma de twen ga ko su ditango e amano qamsi ukona sikinqe qame yere gwa tsa de sport an sinzana de at e tsudia komkasa
3: Exka onerten sieve o ta khona nege tuwa gota tekete rugby o create unzi championship no ngeta eka South Africa no England ta Ellis Park ke o create life for uta sika South Africa etere gota 16 o rogwa South Africa no 15 o rogwa England South Africa etereka ehano tetwa garonwa kota oteke
4: Xka FM bonotin siopen ni khami wa hambur bini ditu tanju tsak sikumanga ke cricket yanga a world championship wa Ricardo ta kanyini ka siglaku Englandi sa Springbok ke Johannesburg ke Ellis Park Stadium ta sakonda Springbok ka hawa 16 ta Englandi ikonda tania 15 ta ka itani gaku ta jokwang hegetike e itwa cha ukwakwe takama gudiwi ta ta studio ka e ke anadao
1: kainge shotike mcha onwe mawa chungkhunu dachi a mawa chungkhunu dachi goko tangwe ngbuda kwade ngum tamanga chung hai a ngwe chombo ngwe kwa chombo tia kwe da chombo kwe chingi kam takia a kwa ngwe a ong itasha kwe a Taka maka o taki kama kutuko kama kuta ano ana ana ano ah ano kana ngi kama kano bika ya ano matumi kano bika amen kuko ngi ngi ah ah ya ya ano kuta ngi kakawa kakawa kro hey ngi hakia ano kana ngi ang kuna kama ngi ngi ang daw ang naga ang daw na ya ngi ah a kho am ta wona dinga a kho da chi ka kha a to ta ya ya ne ya ma kwa da ya kha wa wa thala kha tsama wa ndo kwa chi a kha wa thala kha a ba sa da ke ma sa a ta ke ka nge a ne ku nda ho nge ndi nge tsha mo za nga nge nge a kho da ni dzang a nga nga ku tsha ku go da nge nge kho nge ta nga a ke tambla go ma ke Kotik, Hoggy, Kada, not again, come to the me, you mean a good and ambin, calling Munkawangi. Oh, God, call me, take the land on it, cutting no decana. And what did it? You call no mustard come. Young one with a tire. Chicken muggy, quonky. Take chicken, maturu de quaman. Take I got a tongue, oka, oka, a chicken, a conca. Yar. Ambe, ambe, doada u, tama koko na dambe, sindo a koko nui kuna dambe, sindo kule kha kula sika gungungu ike akwata nge, asinda sikuwa, a wili kum koi akwata nge, a nge, dune ngata nge, nge chote nge, nge nge nge, chu, ta chua chusi. A nge chote nge unwa, kho sinda ngange, ke gai sinsim ju, sinda ngange. Min abu ke koi ndike, I tuwa dadaka dakuna ta, ima ne wata ota, a, kaya kra, inu ke kai. Tik ah ju nge chika ga ko ko ju ju chike be tu tonda khala wa jonda khala taka ka tu sa ga ta khala de ko ta ga wa ju nge kan e ten kwa ni ma ka ko ndi to ku nda ma ta sa nga ta ta ta ya ta ka ku ngui ka he I to da da ka no ka I ngui ka ne ke ye sa ka ngi ka duma I ka ga ya kwa wa wa a to ga wa na to nka u gi na ya ka ti ga kwa te ko Eh, nak kacam cikgu ni apa? Kau nak ni? Kya, kau mana uang mak ay, mana lagi uang macam tak kau? Eh, nak kita ngah, macam tak gang kita kau? Kau kau macam tak ni? Cikgu ni apa ni? Dumbeca kita kau, dumbeca kita kau. Yang ni, kau ni apa ni? Jumlah kamu tak ngah? Macam tak ni? Kau tak ni? Gar sih tak kau makin kamu tak? Kau jumlah tak gar sih tak kau makin kamu ni? Ada. Kak kak saya kau tak ni, keng apa kerja tak ni, buru kan dah na. Tapi ya, jika teman kau tak tua sama, ima tak sih tak jila mah, cik tua ima tak sih tak jila. Kau cik tuan kau kaki tua kau cik tuan nak kau agi sya. Ya kaki gulu te tak kau duduk kau tuan ni mah, kamu mau apa cik kamu? Ambe asin bagai pada pada kata ke pada pada tenin kain lagi gaya gula gaya gaya cuka kita kau dasin dengan gula asin gula joy kita gaya mesti ambi minamba muni tangan doa kafal ambe asin bagai pada pada dah ambil duit negri kita kau dengan kami ten nol nol cua kuno kita kau cua kuno ambe ngah aja dengan gown ah dengan kamp dengan asal dengan kongkwing ni, ye imak hikong itu asa, tu yang kita imak kau tawatabi ta, angau cakap kau, ta angau nutek kita, takkan mak kau tawatabi ta, angau cakap ni kau, imak hikong itu asa, si kau nak apa kamu kau iman, ambil tu ke, ngai, jua sa, kanggo ku, kejukah tua kagia kau ta, jua aku dah hea Kuna man nga kai wisi se imasa tuna juwa sa. I kongkwi uwa kundwa. Ame. Hadibi tandwa. Chikle kamda. Chikle ame. Oh, goda nga munga nga nga nga nga
2: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga program ditango di kom oeta di het e kete tente kete de gati ta kuma te ki kate ditango at wen ga kwete insi dit a nasi te kuma te ki gati tamaganu kame yere kwa tkhavana kago Ute a sporti nyam sena khata o kurete rugby si adinza tena a kasa.
3: Ska 107 o ta khono nege am kwa kwa kumusa teki etere kwa nungeki kwe havana tseka karate pende ekate South Africa 17 no England 12 no teng uruna kobe nge nguji kopi okrite nge kaeka no to a karate ke tego akumwa de kwa ha garo ngu
4: Si open neha FM divita konha kwekim krik askis mrahbi ke askorman ikwa taganinika engalandi ya 12 ta springbok wa 17 ke bolai kage ya nwa johannesburg ke ellis park takang magudivi taka platfontein studio
1: toa toa ganga ambe ngai ange ngai Mkana ngaudika watame paka paka. Tumata ngambe nge. Ngaudu ngambe. Chega ngaudu ngambe. Chega ngaudu ngambe. Gwa ngaudu ngambe. Uga. Kukanda hiwa. Ngau. Ngau. Kaluga. Chombo gange ngau ngambe. Ngau ngambe. Ngau ngambe. Ngau ngambe. Wana. Mkanda ngambe. Paka kaka kaka. Ngambe ngambe. Ngambe. Nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, Kan ambil ni sendiri sudah utang ni kerja kita buka cuka dan ambil sendiri sih nak pergi dengan saya ke ya tengok dia ya dia kaji cuka dengan pengen kalah deh ah dengan yang sih tak ada lagi kamtik kawat cuma kita halat cuma awak suka dan lagi kami kami awak Mi mwini mwini mwashweka. Kula nyui mdata mi gani mwashweka. Ah. Mwashweka. Kota nwaka duweke kwa ngutu na kwa ngutu. Uwela kwa ngutu wa. Amake. Mi ashweka mda. Mi ashweka. Ah. Takulika kwa nyume kwa ikon nga udame. Mkota mandu. Ta sinta wa ngutu ya. Ta ngulita wa ta. Ya. Ta yanda. Ambe nga unangu. Chota nkabaka tanga. Uga wa kukuna gara. Tunga. Yange dene. Sikonga sakwe tanga. Yake ambe kaa nga ude nge. Tanga chua da da. Tanga chua. A piridi. Yake ya. Kaa nga ude chua piridi. Kulike du tutuwa nge. Kaya nga unangu. Nga chuchombo nga. Nga ya kakbe ka. A tak ya. Ya chota nge. A taka ki nga wata. A chota nge. A chianga tanga kaku da ka. Kawa nga kena kuna. Ah. Taka ikam kwa tu di. Kwa tu di tawa. Ah. Jo jombo ni a ngwa dai wa a tshaka a ya taka ga ngwa kunda ta jombo mumu a ka wushika na nda sing sa sa ndo ne sang kwa a to a ndo a chana na kwa we ke a chana ndo ta nga ndo khala ka taka ngunda ngwa talala a ya ta ngwa nga ke ke ta ta ngwa ngwa ka bisi ndo talala ka ta ngwa talala ma sa ta ke ma sa a Ta nga nge ki yaka wisi kana jila ta icha nge icha nge icha tuto unka. Hewo naka nga nga nga kwe tong chikita ambe shinkundu aki maka den du nge tuto ta nge kwa wada nge dupita kwe chokwa ta nga sari kaka nge chokwa ta wada nge kwenkwen chokwa ta kwa. Ata nga ki ya kaya ukuwa senta nge minga mindua. Nga nga nga nga nga nga nga chokka ta nga nga nga nga kamta asana nga nga nga nga nga nga nga nga kaka kaka nga kwa ta nga nga nga nga nga nga shaki chan nga kwa tong chikita nga Utoda na taka. milenga sinta ne kanye mangle a u ta a ngwe ta choton a ta choton nga yangwe ke ya minwe minga ota nga sa ngwe tene ta kwa nga ke ya ya chota nga ngwa ya gata nga chota nga sa kong he o na ke nga chota nga mana ta chikwe nga chamta nga chikwe nga ambe kwa nga nga ka yanda chu tsada kuma qeda gakoke khona kokwa a khana khona ke mbalanda khona tsana qada qa a tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa ngong ngode ngong qai qai nga shum ta shum phiri a tsada nei gavi todo da sinta ngodo da kwa kum todo da kwa kum ta be wa ku kuna ngwa kum ya shum todo da a ana ka kwa ka tsa ka firi ka ke kula tai ka ka tsika ka firi maka nota ka gana ka tsavo to ka kana ta ke hey kana wa tai kana wa ta asum kana ka kacha ka ka tsika ka firi ta ke hey kana wa ta kana ka wa kacha ta ke kan tsa ka tsang ka ta ka tsa ki sukula ta ke ne ne ne mishumna mishumna mishumna kana wata akhni ai eh tagi mine ke sinka de me ke tamang tisha aga kama tagi ah nim tinjim shu ni to ngat tinjim shu ne ke me tisha ngina khona ma ku ma ku akha ye tagi mangage tamang akha kwang ka tagi ah ah kwang ka twa ta tinjim shu tinjim shu tinjim shu tinjim shu ma kama ka kwang ya mi man kwang ya nan tinjim shu ma ka ngwa a we ka ka ka de ta un tinjim shu ga de china o fa a ga sa a un tinjim shu china ma o ta ma to no to simlu a ma ka ku ka cho to ma wa ti sai ta gwe ti sai ya de ta wei okay ka tang mi ma sa no ma ngi shu fi a ka ta shu fi de nga ung ka kai kwa ke gaga ya ga wa da la gai mchi ka khane ngwa chami ta ke ngau ya ke ga shum shum cha ka ge ge kula ge isika nu isika ma cheche ke ge ga te isen na ga mu ka ta a tu to di bi wa ya mju ke nga de ga a khane cha kwa jing mu to shum fili he ju na ngwa ka cha ju na ngwa ka cha shum ngwa ka cha te kwa ka fili tak kana ka feel I'm winning a shum feeling da ke ngote gqokona ta u ngu shum feeling kana ka ca ka unga itse ka itse u she wa shum feeling ka to u tagi tagi de come da ngode ngwa ngwa tama tama jisa na mina mishum na mishuma u na mishuma da se kwa de kham kham singa ngwa ka ka tam na ngwe ya yai ya ke ya tagi kamu kamo anga nwe a singa ga ga ga tam kwang mu tui ga ta ya ken ka di bichi di ta ka kai ka guna chunga u don ga ga ta sa chang ga sa ndo de gungum ga te u ga chi ga ngwa ku le ngwa ka kham kwa tu u ka chi shum sa ndo da ke sa ndo sa ndo sa ke sa ndo ke sa ndo ke sa ndo u kama chu he khole ga ba chi not I know the don't want to go there. So we said go there that dancing. So I get a hit the co. Tag I may wanna go. Nah, tag I to wanna go. Tag yeah. Matu, not to mishum atanji. Ta ya catch it, cut to one as you shum. Take away to an agahan. Or ka say chid de pay guy, chid de I chid de kuch the one kuma kuliga kungu ichaku ichaku chuga ya ka sega kumaga to a wing na ya kumwa yakwagi ah ya kai kakogi kung ta mataji dagwin wa taji shumgana kula keke kando kahundoya chid the wagum kungwa du kamageta kumageta mna ya yang twita wa shumgana kula kekandwa takange a kogi mana kaya ki jangos wa chigando
2: ta ayete komana ya gheria ngo ditangwe teke ta komolwe ngomba cha ngwe kamekcika seisiya xamaku yena nfier dagamani tengye kwa onorten 709 xka fm siki di khavana sport aniza kare kare qati
3: xka onorten 7 qota gono 9 qesika half time kwa okri South Africa isa England isa no South Africa etereta kega 17 14 sika sigerina half time ono temu de kwano South Africans a go kara do 20 Colby na Aransa no twiga Colby yekana go 3 jiko ika gaman yeke 13 dango ikino naika South Africa kaika 17 kingwe no ate kunwa de kwa nyamako akunwa de kwa okre te a kwa kwa ko te twa go e kwana ka te hita ti ho nyesiki naika ata twa ta kenu ta ko keke xka fm
4: ho nurtin siwa penega fm tani tsog minam rugby bola yewa englandi sa springbok ta kanini ka mechik de half time ta kan England di 70 ta 14 wa boka ta jo phara kwa ngi bhole ka gya gham New Zealand ke kha France ke 4 ndar ta u ke 2 ndar ta ta Japan ke kha Italia ke 720 tini ta Australia ke kha Ireland ke 1712 ta tige bholang hwa khau kwa kam diwa da sekel hal khajo ta kwang ha I ke resulti ta ipale gho koralu xka fm ta kama gudivita ta platform 10 studio

Est-ce que Mkawa 14 minutes? Ki kawaya tu ka khaisi pangwa mtana ko chu aw ngaw la ngaw hen koi sa go ji se ka ki radu ki masi de ki kawa ngaga ne gam hai commission ngaw la ki ma chu ai kam go bunga yu ji se ki commission ngaw la ki ko kam ati ji ki met ga ni na ati ji ki kuing ati ji ki ngol ju ngam ga mtan chu ngaw koi sile ma chu ai kam go bunga ka ki di fir de ki julai 2016 20 kam go chu da asagu ji se ge ang ko ta ge ra du ke ma jo ek thamog bunga ko se de ge wala ngma kon ngam de kawa ji se mo a wala a de ke tin ri ban tong wala ngwa kon ga de ka wa ko ngwa dang ga wala a de ke dang ga ko de ka wa pala pala na ko koma wa ji ge mten chong ngwa wala ngwa sagu ji se ka ge ra du da a gwe a de kwa bur kham hm tu du ko ngwa wala ngwa sagu ji se ka ge ra du ke kawa tu a khai si pang ngwa se de ge wala ngwa ji cha ten ngwa thamog a de kwa bur kham ngwa tu tu kung ngaw lang gusa ko si si ka ke ra do wi si de ma jo e thamog bung ga ke yu si si kum jung ngaw la ka ko kum ng a de ji ge ngul jo ngum ga tan chung ngaw sim lai ke a si kum ngaw ya jo e ge wa lang ma wa jet mon style o manner a de ge ngun ko si a wa tol vire.

o lengwe mtano kuchu a ungo program ko sa kuji se ka ke radho ke ka ba tu ka khai si phang ko si de ko lengwe ji chang tero ko ngwa khama ko ta o lengwe ji chang tero ko ngwa khama ko le ko program mtu tu ko ngwa ka o lengwe ko sa kuji se ka ke radho ke ka ba tu sa phang ba ko chung ko lengwe ji chang ang ko sa kuji se ka ke a o lengwe ko ngwa ta ko si de ka ba tu khai si phang ba ko khai ko ra du ke nimuru one ten seva pen neha fm anum to to kwe awnga wala ngwe sare ma sita ke kawa chisimu awola ta panga ba kwe ale kwa chisimu um to to kwe ngwa ta ulang ngwe sa chima a chisimu ke wala ngwa kon nga we sita ke kawa tu kha isim tena ku chu awnga wala ngwa ngwe sa ku sike mo ngwa ma so ta ngwa ba chisimu

Ngushi ame ya khona machumka koma te. Takwa ungu ngicoxa kwe. Ungu kote ngakha. Kuri ungu hi. Takwa xa kwe wonya tekwa. Takhole no tudla kwe asi ungu hi. Tudla kwe ungu khate no asi kote te te te no asi kwe kan awo wat. Ataka khanda te am kuri. Takhono khasi kisinga machana khate. Tik ay umay am kakum ano na tahi ti wo niya na. Tako na hain ay yata si yakwa wo. Tut ay hain ngay siyam tayo kwa ko. O he ata miya kate na kanate, kanate, kanate, kanate. Kasa kwayam a umwa hi. Kasa kwaya ahin siyam un eh kwa reko a ati umwa gobe. Siyam un siya. I'm not going to be able to do it. Jorunuke, I heard in the right, I'm Kurino, I'm Gam, a green, I see Giamma hot. I had carrying a hot. Not dying, I had carried it. I had grabba a terror, tikoa. Hot cargo, did that, tikoa. She, I'm a uyu oak. She didn't come out to cash out, cook up more than any of my I am junk gay, and in Jatia. I got a machine. Hambe aka khamashi ya na kuna de aya oka ka kuma kha ya an ay kaya ka le na tan kha chi ka ka le na tra tu ya kwata ata te hinu damashi mo gwedi atai ka rein damashi mo kum nu ti kha ha kai ka nu ti kha ka nu ti ta hundu ina cha cha mo shi ya ko damashi mo khomat kara kara kara si o khama kom no kham nang jara kham di ko na ka kui kui kui di a ka ka ni ho na no gwe je se ni ya sha ma gwi no a ki ko khama kom no ki yat ni jara ka na ho jara re kwe ka yi di a kwe ka ho na ku shi no khama ya e na e khama a ta kui khama a ta kui ta kwa te no khama kum no a ki minya khama si no kha he kwe ko mo no ni da ma si ma ya te ni se ko tsaba na kwa yim kwa ni si kha kha kha kha kha ti khri no a ba te no kwa kwa te ta si he ta ko ko ya te tsam ja ya ngom ku wa ku no kho ya te no tu shi o sha ta nde te o kha ta tu ma sha ma kha ki kha te ku ru kam ko tu kho hi a gam ba ra an de I'm going to go to the house. Ha ti bori no ha kaeko ti kaeko vi ti ta si ati si wuta no ti ngam kuwa ti na bori beng na ngu ngam kuwa ti na uing kum asi kari kara ko kawa kwa hiya kwa ne aba ti ni kaa kara kwa ti ta ka ngam kwa sham kwa kwa ti kwa ti kwa ti si uya kwa ti kung sa sham kaa ti ta kung sa sham kaa ko yosi chuma ko nena tawa tenena ntwa khadi kwang kwang an kwang an twa sikudi takuno twa makwara na hun kam khata ko ngu in khati ko cheka kara hukwa sia ko na gu yatene yang no ko takuno gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sham un wai no a he che hen kwaya ai ko ren ko ren ka sha ku mai no gaba asikoma ko te ko ren kwaya ka obe ta khuno khaya ya kwa sha ko khaya khuru no a joro na kay kay kay ti khirin gama ma ko ma khuno qam khirin qay a bana ko a kyare na he ma han gore ni khohari ha ata ya be ne heri ta
khona akumatana tena ai amaqonga tena ai unwate ta awate khodi ate tie kung

FM ka wa o le ngwe pangwa mtele go tsho a ngwe programo go sa wujise ka ke radio ke ka ba tu ka kai se pangwa go ke kwa radio ke numero ya 107 pen ne ga FM ka le mtoto go a ngwe le ngwe ba se ka wa tsisi mo a hola da a go le kwa go le ngwe mgo e sa ke ntima ka ke tsisi mo ka wa sa pato da hola ngwe tsang ka go jela tumo ngwe tsisi mo ka le kwa go la tene go ngwa programa kon ga de ka nuse a go tsi seng de ke tsitsi mo ko ka mo go seo wa tsi em de jong ngwa ra ngwa en go isa go tsi ka ke radu ke mo ngwa maso do ngwa tsitsi mo

0: نخواه خیلی آمته ما گرما خودی هم به خاطر گرما خواه به آتیمو تا کنی خیلی تیتم نو خیلی تیتم ما تا اگر کلا کو خم خم نیاد خم آم چنو چه خم آم کنو کلی ما Tang ta wo am ta am ta ka am ya ta ka kom ni kunu kya ni ma cha wo a she ka kho na kho she ka kho ta she ka kan tang ta ni di ga la ni ta am ni ti she ka la kho he ting ya de a tang ni kho she ka kho ni ni kya di ma a ka ta ku ka a mi ya kho na kha ni ma te she ko a da je kwa kho ti no Take it down, Jim. That I could be a kind of hole and what the quality. Look at another cave and then now put it at the moon. Not a catching of her and the no get a machine talk with a queen, huh? Just shake. Just if I can know, just I'm no answer. Nakako Yako and Nakani in Anta. I don't come at Tomako and coffee and car, Kotako and the Nami Nami Anta, the coffee, who is Koka. Takon ama kan wako anno ya eki a no a na tare kare ne ke tin a ti ma ama ama an a kan sheka ne ku ne eki ma ne ja jawe ne ja te ke pa te ku jiyo ka a te na ka ne ka ta ne te da da ku a sa ja te a da la ke ku no a ne ku a ku ta se ne ku ka an te ka te sa ke mu ya aka kya na kwa ni tu ma a ko ma han ta ni ki ma na ni kya sa ma ki ta to ma ni ki ne kwa ni ki wo ku le ta ni ki ta to ma kya na ko of ki kya na ko ne kwa ja ma bu ya na wo tu ya ka ai kwa do han ta bu ya go ta a te ko ni ki te ni ka se ma ku e ke sa ba ma tu wa ta kya le ka do ken te ti no ana question te ti ki ta ha ne kwa ni mu a ata
1: Tau di cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no khol cucu ya no ajayre tatayte gitum ta kankam. Takundu ama akoy ngat ima akoy nagikang. Siyake kama ya ngaw kaku ke kulya ngore ngui takahe. Ke kama ngore ngui te okwe kulya ngore ngui. Taka okwe kulya kulya ngore ngui nga kachi. Dabendo ake gya ake da kundu eke ka. Ke kakandwa akaw ke guwa chow taka dabendo ake ka. Nga kau ke ngu tege ke ai ka ngur ke kula ma ke kama mama ka tui tibi ka ua ka kasing. Ke me chi kua ke sing yi ui e ma kula ke nguna. Ka ngma ka hitra me daba ngui ha nga ka kama ka hita di cha u. Ta ke ka sing ka kang ya kure ngui ka wame ka. E sa ke tuya kunda sa te ngui ke u te ue cha ngai ta kukupe tui te ke cha ka ging ha nga hukam te. Kaya kam chaka uwa kundu taka saka uwa kundu sauke kam. Tangaka sauke kam na saka ke wane teke gi. Nga kam kau ta hike gi akundu ta. Ya chukau nga ke jut kama to ima kwa taba gen kama nga dika ka kaku nga ba. Ke kia ya kam ngitane ne kwa khoya gesin ta ga ta ta ga ba ta ga ka ga ba gesin ha de nga ka ke ya ge kwa gu ka si wa o ta ge si swang wa o ha sin ka ta sin ta ge e ka chi ke ma ka ka ka chi ke ka chi ku ke ma ka chi ma ta se chi chi ka ta ye wo sin kwa mo tu ka mo sin ka thung ke geng ke ka ai hawe taba chan do ke ka ngon do hung nei ta ka thung a ka ngai ka ng ka ka m ngai ngai ng ka ng doi ka ng ka kwe m ta gma ko ka ng ka ka chi a gu ke ya ta ka ka ngai ke gma ko ka ka chi a gu ngai ta na ne chi ta ka ke ka ngai ke ka ma gu ng ka ka ka ka ngai ke ge bua ta kam du le ngai ka ke chi a ke ka ka wa ga gu wa fa ka te go kama kwa kitane go ta ge kwa te ke ka kitane go te tong o si ka ke che to go ndo ka go ndo fa nga nga ka ke ya tsa ke che ga te nga ka ke chim ka m ta ge ke ka ka mam chi m ngi ne ma ka to ta ke ning a ka ne ne sim ka me ka du mo re ka ke ne ne han de kula ma che ma ka ko ma ma che ta to do he ka ta ge ke kwa te ke ya we Huna kata kam ngita maang ha tuwa kaka kaka kai jhe. Ta kaka ng mita ngitwa tu katanga hong singka katanga kukwa. Ta kaka kam ngita atao ta singka. Ta kamando si ka ngitwa gune gaka dhubi ka gatsa ta kamando hai kukwa ka ngemi hawa kama kote nga kaka ngani dhuta hai kata. Chintuwa kukwa nga nga nga kukwa nga nga kaka kama kaka kaka kaka ka ka ku ka me ka ka ke ka na ka ya ka su ka na tu no ka tsai te ga ngwe ga tsai a tsai te ya gen ka ko ta ke ya ka a ka ka chi ka we wa chi chi ga sen ka ka ka chu wa ka na na ka ka na ka chu wa chi ta na ka ga sen la ki ya ka ngwe ko kha ma we ko kham ko ka ngai ko kham ta ga sen ta ngai ka di sa ta ga chu ta hen nga ka te ngan du te ngan du te ngan du te ka ka ka wa ngi ma ka he sa ma ta ka ka ku ngi si ta kun du ka he ya ge ngi ya kwa ke am ba ju sin chin ngi ke kun du ta ke ka ma te ta kwa to sin ta ka ka tu tu ka tu tu ka tu ngi ngi ya ta ren ngi ka ngi te ngi a ta ta ke ni e ta a sin ta ka ke tu ya kun tu a ngi ke wa Ya lenga sindo tamata ki ma kai ki ya ya msikia.

0: 아미자 미카니 샹을 공태다 아미자 마카니 샤카 너 공마시온다 아미라 미카니 샤카 아미라 미카니 샤카 모모호 어리나나 호예헤 아리야 예예예헤 아니야 마카네 샤카 아리레예예예헤 아미카 마카네 샤카 아리야야카 샤카 아 누구 마셔 돌아랭가 시워 때문에 긴칸 가다 간다 오신데다 당기게 때문에 키시샤 민부샤게 당기게시 오메게 타야메 다시 차대딩 거 같아 이때 미쳐 꼰도다 말까세 바야 당게세 끝나게 칙하고간다 이게 샤브 트라디시타 트 트라디시 트위터 크니 주알랭가 주아쿠라 티 안데비 템브라 트라디션 돼 양 그것도 맞다 컹이 그 맞다 그것도 맞다 야 와 그룹트에 예샤데베 당기
1: 엑스카 FM 거와 엘페 코멘트리 미니테 게 올랭고에 테누구추 아웅고와 프로그램 고 사우지시 가게 라도 다구시데게 올라 나이코 암탄총고 아콩감데 가와 Palapalang kokoma, damaside kokomo wa selmingo sontaha, da kagujela tomoi koi kam to go ngolango, da sagujigang kokoma kage kawe atutua palapalam, tena sinde he wolang, da wolang zija pangum gaside kawen he kwa gom kaisi, kwa kumiselam kusing, manichu palapala, na he gawala, da panga sinde kangu kokoma jikwa magia, o kokoma kangu awa gerka, o kokoma kangu a palapalang as manu kochitava. Kawa wala ko ang panglaban ngay day ka nausi simkwa si day wala nga sisa ka nguya atung hawi genji kasi ang hawa panglaban ngay day agaza kong ating ka panglaba uzela atutuwa palapala wajigem tan chong nga wala ang kusak uzi si kake raduwe kabatuwa kai si panglaba akwe kai kwa raduwe numuru ya wane ten seba pen neha FM alam tutuka ang wala ngawa da sa day chima dang ngke wala nga sisa kwa nga ke maiku masang nga ba neha ke kwa dagi kai uwa Sisimu ngawula ate jike tini mekanga konga mdeke kai uwa Ngunganga yoye ate jike wole ngiko ya mten chonga ba Kekawe ya tuga kaisi panga ba akwe kaitwa raduke numuru ya hone ten seva Pen neha FM anam toto kwe aunga ba wole ngawa Hengkwe sa kawisiga kwa kake radu Takwe sitake wole ngiko ya mten chonga ba akwa ngade kana uluse Sa kwe sitake amanin kwasinga kwa koma Wamanin kwasinga sumanu chuang Wamanin kwasinga kana uluseka nyo ya tumha vigenji Wajike mten chonga ba wole ngawa Hengkwe sa kawisiga sikan ko wala ngaji chao da ma si dege wala ngai ko tan chong ko akon ngai de kan wu sia ko si dege pala pala amen ko singa ako koma ngai de ko koma kan ngue pala pala o kan ngue ban chuan kan ngue a sin dege chi ko ma gya a ki ko koma kan ngue wi ma a wo chi ko ma o kan ngue ko koma ngue wo chi ko ma o kan ngue sman chuan ngue wo chi ko ma ka wo chi ge kan ne wu lu si sia ko si dege amen ko singa o amalin kwa pala pala nga achi kwa ma tam tida sida kwa mwa gerka da panga ba sida ke a tutu wa sing o amalin kwa a pala pala nga kukuma wa chike mtan chunga ba wala nga chicha hungwe sako isi se ka ke ratu ke kawaya tuwa kaisi panga ba ku sida wala tina ku nga tamu ku alikuwa apurham nga ham tutu ku nga ba wala nga kwa nga de kanu si sako sida chima pala pala ke wala nga chicha kwa nga ya da ako sida ke kawa dang da panga ba ku sida ke chima Ulang ikut aku ngaji mau ngomong so tentu itu ngapa ulang.

X ka F kawa 11.15 minute da akwisite kawa 11.15 minute mten chongwa da wole ngo konga de amun khosing amun kho pala pala na akukuma wo chige mten chongwa bo la ngo sa guji se ka ke kawa tu khai chi phang ngo guji kawa bo la ngai ko ye mten chu kwe ang ngo la ji cha ang kwe sa guji se ka ke rado ke kawa tu khai chi phang ngo kwe khai ko ra du ke numuru awone ten seva pen neha fm ngam tutu kwe awunga wala ngo ya kwa nga de ka uwa kana wuzi sika akwe sida ki amani kung apala pala nga kukuma o kana wuzi sika akwe sida ki amani kung sika kukuma uwa chike mtancho unga wala ki maunga maso tendu ita unga wala

0: xa f m ka wa o le ngwe pa ngom tane ko tshu a o ngwe program go se o jitse ka ke radio ke ka ba tu ka khai se pa ngwe ba ko e khai twa radio ke nomoro ya hone ten seva pen ne kha f m ngwe to tu ko e a o ngwe go la ngwe jitse go se go jitse ka ke radio ko e a le kwa program ngwe mto tu ko e ngwe ka go la ngwe jitse go se ten jima ka ke resta ke bolang go konga tamasi de ka wa aman hu apala pala nga kokoma u ka u ka na wuli ji sha wuli de ya kokoma ka nyi an ko vi genje u wa ji gen tan chong wa u la ma ji chang ko sha wuli ji che ka ke a sapato hm ya kwa nga ko si de ka wa ka ke satra da kha da u la ji chang ke sapato ka wu ji la ka me men wa ta ji simu ka na wuli ji sha si de ke na vi ke chwa ngi ji simu ku ji la ka mu ko nga ba u la ma ji chang u wa ji gen tan chong wa u la ngo ku sha wuli ji che ka ke ka wa res ta kha da pang ngo ku si de kwa kan ku si pa ke firin dhar ta khamanite mo ta ngo o le ngote ngo chi tamu sa ka wisi ga ko ta ke radu ke ka ba tu ka isi ko si de wala ma ji chan ta ne ko ngo tamu ko ali ko program ngo mto tu ko u ngo ba wala ngo ngo sa ka wisi ga ko ta ke radu ko ali ko program ngo mto tu ko u ngo ka wala ma ji chan ko sa ko wisi se ka ya ke mo ngo ma so ten du tu ngo ba wala
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take a call, but please leave a message after the tone.